0: sa New Washington dahil wala pa man ang opisyal na listahan ng mga benepisyaryo mula sa National Housing Authority or NHA. Ayon kay Akelco General Manager Attorney Ariel Hefty, payag ni Hefty, ilang beses na silang nakipag-ugnayan sa NHA Region 6 upang hilingin ang opisyal na listahan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa umano silang natatanggap. Dagdag pa ni Hefty, may nauna ng listahan na isinumite ang LGU New Washington noong panahon ni dating Mayor Panampo. Ngunit hindi umano ito maituturing na opisyal dahil walang lagda ng NHA. Gayunman, sinabi ni Hefty na may ilang aplikante na pinagbigyan ng Akelco na makakabitan ng kuryente dahil may mga hawak na Certificate of Award. Ngunit pinapirma sila ng Affidavit of Undertaking na nagsasaad na maaaring putulin ang kanilang serbisyo sakaling mapatunayang hindi sila lehitimong mga benepisyaryo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Tangalan ang Municipal Ordinance Number 2026-373 na nagdalayong palakasin ang partisipasyon ng civil society organizations sa lokal na pamahalaan. Ayon sa LGU Tangalan, ito ang kauna-unahang ordinansa sa Aklan na nagtatakda ng malinaw na paraan para sa tuloy-tuloy na pakikilahok ng CSOs sa pamahalaang lokal. Kabilang dito ang proseso ng CSO accreditation, pagtatag ng People's Council at pakikilahok ng mga accredited CSO sa local special bodies, bids and awards committee bilang observers at local project monitoring committee. Itinakda rin ito ang mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng mga CSO kabilang ang posibleng allowances at travel claims alinsunod sa available na pondo at accounting and auditing rules. Layunin ng ordinansa na gawing katuwang ng LGU mga CSO sa pagbuo ng mga programa, polisiya at desisyon na nakakaapekto sa komunidad.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, isinusulong ng Sangguniang Bayan ng Kalibo ang pagbuo ng isang komprehensibong database ng mga pinya waiver sa Kalibo at sa buong lalawigan ng Aklan. Ito ay matapos aprubahan ng Sangguniang Bayan ang resolusyong inihain ni SB member Ronald Marte na humiling sa Kalibo Tourism and Cultural sa pamumuno ni Ms. Rhea Rose Meren na pangunahin ang pagbuo ng naturang database. Ayon kay Marte, marami sa mga maghahabi ng pinya ang wala pa sa opisyal na listahan. Dahilan upang mahirapan ang mga nagtatanim at supplier ng pinya fiber na makakahanap ng mga lokal na waiver para sa kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng database, mas mapapadali para sa mga supplier at negosyo ang paghahanap at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pinya waiver. Dagdag pa ni Marte, tugon din ito sa kahilingan ng Aklan Pinya Mantra na nahihirapan umanong makahanap ng mga pinya waiver sa na maaaring gumawa ng kanilang mga order.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot naman sa 80,940 ang kabuuang tourist arrivals sa isla ng Boracay mula August 1 hanggang 15, 2026 ayon sa Malay Boracay Tourism Office. Pinakamalaki ang bilang ng mga domestic tourist na umabot sa 68,413, sinundan ng 11,215 na foreign tourist at 1,312 naman ang mga overseas Filipinos. Sa kabuuang bilang, mahigit 84% ang domestic tourists na nananatiling malaking bahagi ng mga bumisita sa isla. Gayunman, mas mababa ito kumpara sa 84,014 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Binuksan na ang bagong Early Childhood Care and Development or ECCD Center sa San Remigio Antique na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ayon kay San Remigio Mayor Margarito Mission Jr., papalitan ng bagong gusali ang lumang learning center at mas ligtas at komportable na itong lugar para sa mga daycare learners. May bagong mga mesa, upuan at learning materials ang naturang pasilidad. Bukod sa magkakahiwalay na palikuran para sa mga lalaki at babae, meron din itong playground at bakod para sa kaligtasan ng mga bata. May 35 learners ang center at accredited din ito ng National EECD Council. Ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Lazaro

0: Piting Lay, ipinapakita ng proyekto ang suporta ng lokal na pamahalaan, hindi lamang sa infrastruktura, kundi sa holistic development ng mga bata.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang regional, nakatanggap ng permanenteng tahanan ang 56 na pamilya sa Hamindan, Capiz matapos isagawa ang drawlots at turnover ceremony ng Shining Hamindan Villa 2 housing units sa Barangay Agambolong. Sa 56 na benepisyaryo, 26 ang mula sa Barangay Hainasur at 30 naman mula sa Barangay Pangabat. Bahagi ito ng housing program ng National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng Hamindan para sa mga kwalipikado at nangangailangan ng housing assistance. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa pagkakaroon ng sariling tahanan na magsisilbing permanente nilang tirahan kasama ang kanilang mga pamilya.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
0: Sino na ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang ilang guro na umano'y nagtuturo sa mga estudyante ng hindi magandang asal kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Castro, dapat magsilbing pangalawang magulang ang mga guro at maging bahagi sa paghubog ng magandang asal ng mga kabataan. Gayunman, umalma ang Alliance of Concerned Teachers or ACT sa pahayag ni Castro at iginiit na hindi dapat ibaling sa mga guro ang sisi sa nangyaring insidente. Hiniling din ang grupo kay Castro na bawiin ang kanyang pahayag at humingi ng paumanhin sa mga guro.
1: Todo national.
2: Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisisi ang mga guro kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ginawa ni Castro ang paglilinaw matapos papunahin ng Alliance of Concerned Teachers ang nauna niyang pahayag tungkol sa papel ng mga guro at sa paggabay sa mga estudyante. Ayon kay Castro, paalala lamang ang kanyang pahayag sa mahalagang papel ng mga guro bilang tagahubog ng mabuting asal ng mga kabataan at katuwang ng mga magulang sa paggabay sa mga ito. Ipinaliwanag din ng opisyal na ang kanyang pagtukoy sa ilang guro ay nakabatay sa mga partikular na insidente yung inaiulat o naimbestigahan. Kabilang dito ang insidente sa Davao City kung saan umano'y gumamit ng hindi angkop na pananalita ang ilang estudyante kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balita, pangungunahan naman ng Department of Education ang Nationwide School Safety Drill sa Agosto 25 kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Layunin ng drill na palakasin ang kahandaan at seguridad ng mga paaralan laban sa posibleng karahasan at iba pang emerhensiya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, muling susuriin ng pamahalaan ang security situation at kasalukuyang safety protocols sa mga paaralan upang matukoy kung ano pa ang kailangang baguhin o dagdagan. Sinabi rin ni Castro na nakahanda ang pamahalaan na maglaan ng karagdagang pondo para mapalakas ang security measures sa mga paaralan.
1: Todo national.
2: Nananawagan naman si DALG Secretary John Vic Rimulya sa mga mambabatas na repasuhin at palakasin ang batas laban sa illegal na pagmamayari at kapabayaan sa mga barila. Ayon kay Rimulya, napapanahon ng higpitan ang parusa sa mga taong nagpapabaya sa kanilang mga armas, lalo na sa mga government officials at iba pang nasa serbisyo na may hawak na service firearms. Iminungkahi rin niya ang amyendahan ang Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na tinutukoy sa ulat bilang Robin Padilla Law upang mas mabigat ng parusa sa mga laws sa loose firearms at sa mga responsable sa pagpapabaya rito. Kasunod dito ng magkakasunod na insidente ng pamamaril, kabilang ang mga nangyari sa loob ng pangapaaralan na muling nagbigay diin sa pangangailangang higpitan ang pagkontrola sa mga baril.
1: Todo national.
0: Samantala, nananawagan ang Malacañang sa publiko na i-reporta ang anumang irregularidad sa pagpili ng mga benepisyaryo sa Presidential Scholarship Program. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, maaaring magsumite ng reklamo sa National Office ng Liga ng mga Barangay, Department of the Interior and Local Government, PCO at Office of the President. Ginawa ni Castro ang pahayag kasunod ng ulat tungkol sa isang anak ng barangay official na nakatanggap umano ng scholarship sa ilalim ng programa. Gayunman, nilinaw ni Castro na hindi automatikong disqualified ang mga kamag-anak ng barangay officials basta natutugunan nila ang mga requirement at criteria ng programa. Kabilang sa kwalifikasyon ang pagiging graduating college student at pagkakaroon ng pinansyal na pangangailangan. Ayunin ang programa na matulungan ang mga deserving na estudyante

0: Center at database at maibalik ng ligtas ang normal na operasyon. Tinayuhan ng mga seafarer na may agarang deployment requirements na pumunta sa alinmang Marina SID or SRB Processing Center para sa expedited appointment.
1: Todo National!
2: Close to 50 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international. Ipinagpaliban US President Donald Trump ang nakatakdang pagpataw ng panibagong taripa sa ilang produkto mula sa Canada. Ayon kay Trump, nagkaroon ng kasunduan ng US at Canada kaya hindi muna ipatutupad ang taripa na nakatakda sanang magsimula ngayong Agosto 20. Sakop sana nito ang mahigit $20 billion na halaga ng Canadian imports na papatawan ng hanggang 50% na taripa. Nagkaroon ng tensyon sa kalakalan ng dalawang bansa dahil sa mga taripa sa sasakyan at pagbabawan ng ilang probinsya sa Canada na magba sa pagbebenta ng alak mula sa US.
1: Todo International.
0: Samantala, nagbanta umano si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman dahil sa pakikipagkasundo nito sa Iran kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga regional official, tinutulan ng administrasyong Trump ang ilang bahagi ng kasunduan kabilang ang planong magkasanib ng pamamahala ng Iran at Oman sa estratehikong ruta. Hindi rin naman nagustuhan ng US ang plano ng Oman na maningil ang voluntaryong bayad sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz para sa kanilang kaligtasan. Samantala, sinabi ni Trump na teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz na tinawag naman ng Iran na isang delusyon.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports. Nagkamit ng gintong medalya ang Filipino pole vault star na si AJ Obiena sa Golden Sand 2026 competition na ginanap sa Poland. Naitala ni Obiena ang season best na 5.91 metro para makuha ang kampyonato sa naturang kompetisyon. Ito na ang kanyang ikalawalong gintong medalya ngayong 2026 season. Matapos ang magtagumpay nito sa Cut Boss Berlin, Halbert sa Estada Poznan sa Tianjin. Nalampasan ni Obiena ang iba pa mga nangungunang pole vaulter, kabilang si Nicole Walsh, Hunter Garrison at Robin Emig. Samantala, target ng world number 13 na si Obiena na makabalik sa top 10 habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay sa Greece kasama ang world number 2 na si Emmanuel Garalis.
1: Todo balitang sports.
0: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagpahayag ng kanyang hangarin ang aktres na si Heaven Paralejo na maging bahagi ng Sinimalaya sa susunod na taon matapos niyang mapanood ang pelikulang Two Valid IDs. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Paralejo na labis siyang natuwa sa pagkakataong mapanood ang isang Sinimalaya entry at hayaang mag-manifest na maging bahagi rin ng festival sa hinaharap. Ayon sa aktres, hindi niya naabutan ang iba pang mga pelikula dahil sa kanyang abalang schedule at matinding trapiko. Umaasa naman si Paralejo na sa susunod na pagkakataon ay mas marami pa siyang mapanood na pelikulang kalahok sa Sinimalaya.
1: Todo balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Muling bumagsak sa bagong record low ang Philippine peso nitong Miyerkules at muntik nang tumawid sa 62 pesos kada US dollar. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang piso sa 61 pesos .85 bago humina sa 61 pesos .99. Nalampasan nito ang dating pinakamahinang intraday level na 61 pesos .85 kada dolyar na naitala noong Hulyo 24. Patuloy na nakararanas ng pressure ang piso dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at tensyon sa Middle East na nagpapalakas sa demand para sa US dollar.
1: Todo balita.
0: Para naman sa detalye ng balita, ang pangkalusugan ng health news, umabot na sa 220 ang nasawi dahil sa leptospirosis sa bansa ngayong 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa datos ng DOH, nasa 3,440 na kaso ng sakit ang naitala mula Enero hanggang Agosto 8. Bagamat mas mababa ito sa 5,280 na kaso na naitala sa kaparehong panahon ng 2025, nagbabala ang DOH sa posibleng pagtaas ng kaso

0: kasunod ng mga nagdaang pagbaha. Pinayuhan ang mga lumusong sa baha na agad maghugas gamit ng sabon at malinis na tubig habang dapat na takpan ang mga bukas na sugat at magsuot ng protective boots kung kinakailangan. Hinihikayat ng DOH ang mga na-expose sa baha na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 hours, lalo na kung mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis.
1: Todo balita.
2: Alas 11:55 na, atin yung napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Pro Bioric 8-in-1 Coffee Mixer, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
1: from the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 6 minutos na kataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Magana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo aksyon. Todo aksyon.
1: May gitunod daw Banway ta Kalibo, may gitunod daw probinsya Taklan. Welcome sa atong pagpangalagad, sa atong pagililiba, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Nagkaroon ka daw kita ita Webas Pizza 20 na kita Banway sa buwan ni Agosto dagon 2026. Una sa lang Banway ro kagapag abi-abi agapag palamyaw ita may gahapon nagbay pagpamati sa atong mga suki nga taga pagamati sa kabilugan niya Banway ta Kalibo, kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ita atong pagililiba ro akong gikinyo Banwa daw nga pag welcome pag abi-abi pag panamyaw ita maayad ayad nga outro daw
0: aksyon.
1: Magapayag ang programang Todo Aksyon hasta alauna imedia makaroon karaga hapon para sa pagatod ita pilag ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo na sa bilog naton nga probinsya Kitakyan nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: aksyon.
1: Oy sa aton nga mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market na kamaraman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga volontero volontera Banwang nagkatutok na magkaroon karaga udradlaw na kabay na nangin okay Banwa ro aton nga sang maga itry karaga adlaw ita Webes
0: aksyon.
1: Kapinggit mga katodo sa aton mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center.
0: Aksyon!
1: Sa aton man ang mga tricycle drivers, vinyl at jeepney drivers, ang padayon pa sa Gihapon, ginagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ita aton nga Banwa, ita Kalibo, kamanaman bilog nga probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro, ita Banwa, ita Kalibo.
0: Aksyon!
1: Ang magkaroon ka na mga pangoraso, nagapupaway na aton yung mga drivers.
0: Aksyon!
1: Ay grabe kasing karong init magkaroon ka agad daw na ita Webes. Sa ito man ang mga katodong nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka ita ilabas adong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karoon yung mga panimagay. Sa mga wapay na nakalabas ka mulang bahala magapreparalit inyo nga pinagahon magkaroon ka nga unto kay kami man makatodro magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya Kitaklan nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: aksyon.
1: Sana nga magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon nga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon kraga daw pwede ka mo nung magkakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon niya Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Okay, ato gidon nga pagatawat ligwan no sa kabilugan ko ato nga pagililiba. Siyempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunato no nga mga katodo magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapinggit no sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba. Aga siyempre makatodo para nga maging mas updated gid kamo no sa mga kanabo da sa bilog naton nga probinsya kay Taklan. Paki-follow no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na para automatic every time nga may inagabag news and public affairs program may mga breaking news nga tatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taklan. Makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yani paki-follow, paki-like, aga paki-share ando ato nga pag-ililiban sa Webes nga edisyon It Anton nga palatuntulan.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon.
1: Sa kinangdan manging kaibahan sa rode kag pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Hasta kita launa imedia nga mga ililiba sa ato nga pagwaragwag magkaroon karang hapon. Sa mga Katodo ya sa ato nga karang palatuntunan po pasinsya gid anay no kay medyo magain pag idraton karang mamatpamatsyag.
0: Aksyon.
1: Na kahapon pag abot sa bagay nagubog-gubog kita ba gintrang kaso kita. Aga ang tagin na ako mag-okay hasta magagahon mga katodo kaya nag-inom kita ka ng tabuong ako galing ka ina no grabe ka gain nagasungaw rong init sa akon nga mga mata agro akon nga tutunlan nagkasakit agi na puntan ro akon karon nga ilong mga katodo pero sa Gihapon wata problema daw kay padayon kita Banwa sa pagatod dita pila ka mga impormasyon sa aton nga mga katodo kapinggit no sa aton nga magigmanghod ang nagapupamati makaroon ka nga hapon
0: aksyon.
1: Sa kabilugan ko ito nga pagililiba, pag-aibang kita siyempre taton niya mga todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong atagsa-tagsag ka mga areas of responsibility. Na magkasi kita mga todo na itapilag ka mga balita direkta sa anton niya mga municipal police station sa Bilogga Provincia, Cataclan. Ang mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos na anton niya probinsya. Ang mga ginrespondian itaton niya mga kapulisan kung nagatariwan karon nga mga inoras. Daw kay kamera karabanwa no mga insidente nga naguntan sa bugos naton nga probinsya insigida ron ni Gabasyada daw sa aton nga pagililiban ni Katodong Jesrel Nermar. Daw kamera man dun pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Daw mga katodo sa pila ka mga aktibidad nga gipatagayon ni taton nga LGU Kalibo kay makaron kag adlaw ita Webes. Arong last day no ita opisina kay hinaga holiday Sabado wa opisina Domingo. Daw mga katodo gani mahababa namandong bakasyon na ita anton ng mga empleyado ita gobyerno na mga katodo kapingit iya sa aton sa banwa kara ita kalibo. So standby ka mo karo mga katodo no, kay Iga Masyada ron na ni katodong Roliboy Herrera iya sa aton nga pagpangalagan na magkaroon karang hapon sa aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon
1: aksyon ilaban wa sa mga balita nga itong kapagatawa tigwa pagatataron sa aton nga pagililiba magkaroon karang hapon mga katodo sa aton karang pagwaragwag. Natandaan ninyo mga katodo, ronday karangang resolusyon ita Barangay Poblasyon Kalibo. Mga katodo, gagin sponsoran no, ni Barangay Poblasyon Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Ang nag-aayo karabanwa, no, itry karangang monetary rewards no, sa ato ni Alcalde Tabanwa ita Kalibo. Ang mga tao kara, itry karangang reward no, mga katodo sa asset. No, kamanaman pila ka mga informante, no, nag-tao kara ito informasyon para sa sangka madriag-on karangang drug bypass operation niya sa aton sa banwa kraita kalibo na itao na banwa no sa ray krang informante runday kraga reward no ita aton nga alcalde na ita banwa kraita kalibo mga katodo kaina baseman sa amon na nga pag-uistorya ni Kagawad Kim Milgarejo na ita Barangay Poblasyon nag-start last week na mga katodo base kaina sa amon na conversation na ni Kagawad Kim Milgarejo ita Barangay Poblasyon Kalibo na kay Sambilog da banwa no sa mga pamaagi ang mainganyo ro anton nga publiko ro anton nga mga kaigmahuran na ang makatao karta impormasyon sa anton nga mga otoridad na mga katodo para nga mapapas ronday kara nga padayon ang raga imbolbar no sa paggamit ang pagduso kara ita illegal kara nga droga. Raya ka na mga katodo kay inanganin no na nananari ka raga mga positibo ka banwa nga komento mga katodo ranton ka raga nababaton nababasahan na banwa
0: aksyon aksyon
1: no nga magaserbi man man naran no nga inspirasyon na or magainganyo no sa publiko mga katodo nga magtao it impormasyon ka man naman maglikaw no sa roday ka raga illegal ka raga droga kay bangod gani nga may una ka banwa ang reward nga ginatao ro anton nga alkalde kung banwa kira ita kalibo mga kaabyanan sa istorya na tondon mga katodo no, sa aton kira nga pagililiba mga karoon kira nga hapon kagabasi no magabot pa na tondong linya ni Kagawad Dakim Melgarejo na ita Barangay Poblasyon Kalibo no kay imaw kira mga katodo rong nagapasar na itry kira nga resolusyon na nagliligad pa kira nga mga binungan arong Barangay Poblasyon Kalibo mga kaabyanan.
0: Kapag may balita may aksyon
1: tantang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pagililiba makaroon ka nga hapon kapin 80,000 na ka mga turista na i-record mga katodo sa una nga 15 días na itry ka nga buwan kahit Agosto ka nga paduong sa bahin kong isla ka ita Boracay at ayak ka nga katodo sandigman no, sa datos nga ginpapagawa itaton nga Malay Tourism Office mga katodo hanggang sa Gayapon no, wagid no, nag-decrease to aton nga mga turista ang nga bakasyon sa bahin kong isla ka ita Boracay mga katodo. Kung aton karaga basihan ron dahil karaga 15 días nga una no nga dilubinggo sa na karaga buwan Agusto da ba sandig man banwa sa numero itry karaga baga bisita naton nga nagpaduong sa isla ita Boracay.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba magkaroon karanga hapon aro aton karanga mga kapulisan no particular sa Police Regional Office 6 mga katodo mas pa nga pabaskogon roday karanga police visibility na sa pila kabaga eskwilahan magkatodo kasunod itronday karanga natabo nga insidente na itapagpamaril ito sa Ateneo di Zamboanga University na karanga taliwan karon nga adlaw mga katodo sa Sambilog Dabanwa no sa nangin direktiba kita aton nga regional director sa tanan aton nga mga kapulisan iya sa Bilog Caraga Western Visayas na agod nga mapasiguro Banwa Ruray Caraga Safety na ita aton nga mga estudyante mga manugturo agod nga maaboid man nga manabo mga katodor makarunday Caraga Scenario kaparyas no itatabo nagligad Caraga Adlaw una karon sa Ateneo di Zamboanga University mga kaabyanan na kay makaron no may pila Caraga ginapatigayon na nga maidid ka na Banwa kapagpagusisa although nga roday ka incidente hindi na ito mabalik Banwa no kay natabo na no roday ka na incidente araw ato ang gidaman ka na magkatodo nga para nga ma-prevent no nga hindi na matabo na no, itauman bisansiin man nga mga eskwilahan sa no, mga katodo kay roday ka na mga senaryo pwede ra Banwa manabo bisan iya katon sa probinsya Kataken na no, mga katodo kung hindi no magpatigayon na no, itapila ka mga pamaagi Banwa rumpila ka mga ahensya ito gobyerno agod niya ma-address roray ka nga problema mga kaabyanan
0: may balita may aksyon tututu aksyon
1: Reynal Pandiola on the mic. Saray mga katodo, rapila ka mga balita, no, nga itong pagkatawat ligwa, pagkatrataron sa itong pagililiba, makaroon ka nga hapon. Na sa giyapon, padawin ka mga katodo, nga makapadagayt inyo, nga mga minsahe. Napila ka mga pagpanamyaw, kung dyan nga gusti, pagabos sa itong pagpangalagad, makaroon nga hapon. Kaya itong gidon, nga pagkatawat ligwa, no, pagkatrataron sa itong pagwaragwag, sa Webes nga edisyon, it aton nga palatuntunan. Mga ibukad na Banwa nga mensahe no nga gimpadaga sa atong kagapag ililiba maigi nga hapon na may kapagpamati no kay Sir Roger Lozaro Nagalas no nga always kita ga monitor ayo sa atong kagapag ililiba sa kay kagawad Michael Villanueva Solina bao nagapamati si Konsyal unay karon sa barangay Lagin Banwa sa Numansia salamat in advance sa kagawad Michael Villanueva Solina kay ginsend ka kong kay inarong picture dahil aga ko no bahala na si Katodong Rolly mag pick up may king hapon na aga may king pagpamati no kay kagawad Michael Villanueva Zulina kay si Mrs. Nakara si Ma'am Meryl hey, may subject kami dati nga classmate no ahead imaw ka ko no sa NVC pero nagka classmate kami ni Ma'am Meryl no ruan na kong asawa ni kagawad Michael Villanueva Zulina kay Ma'am Elizabeth sa Germany nagpamati man good morning kay agahon makaron sa Pongso Germany una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. O naman sa kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. Sa kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukulkin sa Dubai. Sa kay Ma'am Bel Orsula sa Hong Kong. No, sa aton mga Akyanon OFWs no, nga nagapamati sa aton nga pagpangalaga sa aton nga pagpagayag makro nga edisyon na no, ita aton nga palatuntunan. No, salamat sa pagtutok no, sa aton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. May mga hapon na may kapagpamati sa kay Master Dines Polhensio at si Master Denver Pugi Francisco ang nagapamati makaron sa sayakyan paadto sa Antique. Bawo siyang kamadto Pugi. No, nagamonitor gid makaron no, ng mga panyempo sa ito nga pag-ililiba. May gig nga pagpamati no aga may gig nga hapon una kay Sir GP magpusaw sa One Ganap Guardians Brotherhood no sa Numancia chapter may nga hapon likewise kay Nini Rosy De La Cruz Pailon dira sa Banwa San Cuartero sa probinsya San Capiz no maayong udto naman kay paring Lionel Valencia sa mga taga barangay Istansya siyempre una sa kay kagawad or Kapitan John Fernandez Action. Na ita barangay Istansya siyempre kay kagawad Del Reyes Action. Una sa Capitol nagapamati makaron na sa anton niya pag ililiba no kay kagawad Del Reyes nga uman nga magabalik ang kagawad it barangay Istansya, no, nga nagapamatigid makaroon ka nga mga panyampo. Speaking kita barangay Istansya, oy, happy happy birthday kay Pugi Rene Dagi, no, una sa Team Capitol, no, nagapamati makaroon. Happy happy birthday, no, kay Rene Dagi alias Pugi. So, agahon pa kuno nagplastar, agahon pa kuno nagpahaom, masako gin si birthday boy. May gig hapon na may gapagpamati syempre kay Migo Bong Swalog. Nagamonitor man makaroon na sa Capitol kay Ma'am Lilibet ni Pumusino, daw na karon sa Anton's Motorcycle Parts sa poblasyon Libacaw. Good afternoon. Hoy, kay Atong Oreta, nagapamati man, kaibahan kami kay ina ni Hamilton Cabales. Ang nagtrato kami nga may amon man at tunan nga kami lang man nakasayod. Bao, sigihan nyo gito na. Basahiran nyo man ako kay basi kon pwede man ko makahingabot kung hindi lang makara. So, yun ako no kampo ni Sir Hamilton Cabales. Inagalimaw sa banwa kara itnabas ba nagapaukoy rat ko niya amigo ah. Maging nga po na may kapagpamati sa akong makasimanwa una sa Banwa Karatnabas kay Sir Villaruel, no, DRB Dion Villaruel, no, sa taga Viewpoint, no, sa Barangay Tambak, sa Banwat New Washington. Likewise kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, kay Migo Carly Torneya Santiago sa Boracay, kay Cloyd Beltran, happy viewing, kay Jeffrey Caval nga nagapamati man, no, sa Barangay Katiklan, sa Katiklan Market, ag sa manager nga ga-birthday kara kay Boss Mario Limonar. Happy happy birthday kay MC Cruz, nagamonitor man, no, kay Aya De Los Santos. Happy birthday kay Aya De Los Santos, alin kay MC Cruz ang nagapamati sa anton niya pagpangalagad. Una kay bro Russell Senyeres, no, sa Boracay, kay Papang Sani sa Senyeres family, kay Madam Sally, no, sa Baybay Tangalan, no, ag siyempre sa ato nga negosyante iya karon sa Oyotrong kay nung Woody Nabara, no, nagamonitor sa ato nga pagpangalagad. Una man kay nung Ili Nabara sa May Kalibo Shopping Center, no, sa Mataga Chamser Restaurant, sa ato nga mga kaamigo una nga mga barbero, no, sa Ipingit Pwesto ni nung Ili Nabara, siyempre una kay nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan, kay Sergino Ambito Rungga po nga principal at Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Balete, kay Master Noni Nicolas, kay Paring Unyok Junior Relente, kay Pare Koy Joner Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur, Kalibo. Una kay Tatay Freddy. Aga siyempre kay Sir Ramon, no, aga kay Ma'am Maymay Munja, no, sa Barangay Bagtoleso. Bawa po pasensya kay Kapon, Sir Ramon, no, wa ko gid makita o rima ko nga piyesto. Aming ko apat nga beses ko naggalibot-libot to para makita ko, pati rimong second, wa ko makita, aga nagdiretso tang uli. May giging nga pagpamati kay Sir Ramon Munja sa mataga Rockscan Water Parts, sa mga taga Arki Ukay Ukay, una karon sa Kulasi Antique, agiya, no, sa Buyboy Motor Parts, no, di kada sa Kabaon ni Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Andagaw, Kalibo nga nagapamati sa anton nga pagpangalagad. Kada amigo bro Yulio Garbo, no, sa mga taga Global Paint nagapamati man magkaroon una sa RG Paint sa Numancia, aga siyempre, no, sa mabuot nga tag-ana ro mag-asawa, no, kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo nga nagamonitor sa anton nga pag-ililiba. Kay Chanda Tunnel Paruhinog nagamonitor man sa anton nga pagpangalaga, happy birthday sa Kampod sa Metro Manila kay Irene Alpon, happy birthday halin sa kay Chanda Tunnel Paruhinog, no, kay Kabulang Papa Ball, kay Johnny De La Cruz, no, may kapagpamati, ag happy happy birthday kay Juna De La Cruz. Bao, abo talaga birthday, magkaroon ka nagadlaw ita Webes, abo rong kadungan niya birthday ni Pugi, no, magkaroon ka nga pizza 20. Kay Joel Aquilano, happy viewing, no, sa mataga Barangay Arcangel sa Balete nagapamati. Pumasensyagi na kay ro aton nga boses sa hindi tagin mapersa kay masakit ro aton karang nga tutunlan. Action. Kasama si Reynal Bandio. May 33 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12 or 26 minutos, no, nagkataliwan sa oras alas 12. Sa gabiro ako ng orasan niya sa akong karagaprente, nag-aatubang o nag-atagang kita. Alauna, imidya o tarong oras sa akong karagaprente, dapat mapindot na ako ita extra. Aro nga, pila ka mga detalye na tatong mga ginbalita, nga ginadles na ito niya mga balita. No, mga katodo, aton ka nga pagpanumbalikan, no, sa ato nga pagpangalagad, no, pagkatapos ito nga pila ka mga reminders, no, siyempre oras, ato na rin kinyo Itamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ganyan sa ato nga mga katodo, sa ato nga magigmanghod kapinggin sa mga mahilig ko na magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguro doon nato nga kape nga ato nga ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan. It aton nga mga kagamasan. Ginarekomenda ginamor pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Taga po na sa mga More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo, Aklan. No, kay si Auntie Jessie Marte, Soki Gidra, It More Power, ag nagapamati gid makaron una sa Marti Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, It Calibo. Ato Banwa, kapag panumbalik, ato na kapag detalit, ato nga mga headlines nga balita, dugang nga mga minsay, balikan naton pagkatapos anay, dugang nga mga pahanom-tom.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga

0: Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika DTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro yung sikreto ka kon.
2: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, may balita, may aksyon, todo aksyon, aksyon, aksyon.
8: Balik sa itong kapag-apangalagad, sa itong kapag ililiba, may 41 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
7: Todo aksyon,
8: sa giya po na, panahin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Banjola. No, yes, sa itong kapag ililiba, magkaroon ka naga edisyon it aton nga pagpangalagad.
7: Todo aksyon, todo aksyon.
8: O yapi pamati ha, sa kayo ng Roger Delgado Macabales no, sa Barangay San Ramon, sa Banwa It Malinaw no, kama naman kay Will Andrade Tambong no. Good afternoon ka Todo Rinal, shoutout lang sa Actuda Transport Members and Actuda Consumers Cooperative Members sa Tambayan ag iya sa office sa Sikim po Kalibo Aklan.
7: Todo aksyon,
8: sa mga taga Aktuda, may gigapagpamati no kay Sir Will Andrade Tambong ang nagamonitor no una sa dakong opisina no sa or sa Tambayan sa andang opisina no sa Sikimpo Street poblasyon Kalibo.
7: Todo aksyon,
8: kay Sir Andrio Di Luna aksyon. May mga hapon ag sa mga taga Sitio Cabaya Barangay Marika Libakaw no sa Di Luna family si Tatay Ulong nga hilig nagid magpamati sa programa katodong Reynald. So salamat
7: no,
8: sa itong mga kaapi no, nga naga-monitor magkaroon nagsyempre ha, sa mataga The Boss Barbershop nga naga-pamati sa ito niya pag-ililiba no, aman una kating sa Barangay Manggan Sir Andreo Di Luna.
7: Awa
8: ikaw nag-duty sa imo karon nga barbershop.
7: Todo aksyon,
8: sa kay Sir Ramon na Salido ang sa mataga Banwag at Ibahay, happy piesta sa mataga Barangay Tulang sa Banwag at Ibahay. Bawa piesta tulik ka tudong Regio.
7: Todo aksyon.
8: Kung maguli ka sa naili, pwede kang kahapit kay piesta gali sa Barangay Tulang sa Banwag at Ibahay. No, halin sa kay Sir Ramon Salido nga nagapamati sa ato agapagpangalagad. Magkaroon ka nga hapon sa aton nga pag ililiba.
7: Kapag may balita, may aksyon.
8: Kaya kita magkatodo no, sa pagkatawita ligwa sa pilag kabagabalita. Nga ito nga pagkatrataron magkarugrang edisyon it aton nga pagpangalagad. Now, kung matandaan na ito mga katodo, noro ray karang resolusyon no, ni Kagawad Kim Milgarillo ita barangay poblasyon ang nag-request Banwa no, itray karang monetary rewards no, sa opisina ito aton karang alkaldi ita Banwa kat kalibong tawaan baga itray karang reward ray karang mga asset no, kamanaman informante ang nag-tao karang Banwa ita informasyon may kantanan sa raya karanga operations against illegal drugs especially iya sa aton sa barangay poblasyon no sa Banwa kara ita kalibo
7: aksyon
8: no kay kun aton karanga matandaan mga katodong ruray karang resolusyon no ang agin na proponer nagligad no nga mga binugan no mga katodo ni Kagawad da Kim Melgarejo no kay kaginan no na nakita na to no nga nagpost ta imaw itray karanga picture no, mga katodo, itry ka rin nakabaton, ita reward, no? Kaibahan, doon ito ni Alcalde. Ita ito ni Banwa kat Kalibo sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. No, mga katodo, may kantanan nga ni, no? Sa rato karon nga, anang resolusyon, no? Mga kungsiin, base kaina, no? Sa amon ka rin pagbailuhanan kaltaminsay ni Kagawad Kim Milgarillo, ita barangay poblasyon. No, mga katodo, ay sambilog man da siyempre, no? Rung katuyuan ka na magkatodo isa sambilog da sa mga inganyo, no? Sa pilauna ka mga informanti na to, no? Sa anton na mga pumuyo, nga magtao ka na ita impormasyon kapingit, no? Sa mga kabaranggayan, no? Kay sa yun taman makaroon, no? Ruan anton na pila ka mga igbangod kay nahadlok. Saan ba ko nga safety? Na no? Mga katodo, no? Nga magtao ka na ita impormasyon, no? Kay pareha sa namba na to, hindi tanan nga mga nagakanabo hay masayrang gidot aton kag mga otoridad may una nga managakanabo kung kis asa ka barangay nga naga-engage sa illegal kag droga nga uwa man nakakaabot no sa aton kag mga otoridad. That's why nga tama ka importante rong impormasyon nga ginatao it aray kag mga impormante mga katodo magwas sa kag mga asset nga ginagamit no ita aton kag mga kapulisan no sa pila kag mga police operation
7: aksyon.
8: Okay, siyempre, kung ikaw, membro ka ita PNP, identify ka na, hindi ka man basta-basta, gikaroon nga magka-transaction kagagi, no? Sa like ka nga mga naga-engage ka na sa illegal ka nga droga, no? Mga katodo, so, pag once nga mangin successful, like ka nga operation, mangin madirigag on magkatodo, hay may una ikaw, no? Karang nga pagabatunon nga reward, no? Sa aton nga, alkalde ita Banwa kat Kalibo, sandig to Banwa, sa resolusyon, no? Ang naging proponer dati no ni Kagawad da Kim Chania Melgarejo. No, kay kaina ro ray kraga picture no nga gin post ni Kagawad da Kim nga agin baton itray kraga asset abi no. Ro ray kraga reward no maka todo nakasuksok imaura ita face mask. No nakahood no maka todo para man nga maprotektaran. Ro ray kraga identity no itray kraga persona. No mga katodo, kaibahan ni Kagawad Kim nga nagbaton, no? Itry ka lang reward, no? Ginibanto sa opisina, itatong ka lang alkalde, no? Mga katodo, ruray ka lang asset, no? Kumbaga, mabahusan talaga bulig, no? Sa part atong ka lang PNP, no? Saray ka lang nagpadayo, no? Ng kampanya against illegal drugs. Kay rumpi lang ni Karabanwa ka mga komento, ita atong mga igmanghod, nga umanda manakamo no dayagin man ra inyo ko ginawat ay isugid ta manakamo kay may una nagaliman na karaga reward nga ginatao no pag once nga may una ikaw nga impormasyon nga gin paabot karang makatodo sa aton karaga mga otoridad nga mangindagan para nga matigayon Banwa ruray karaga sangka madirigag on nga police operation especially iya sa aton sa Banwa kara it Kalibo mga kaabyanan.
7: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
8: No, amatagin na kay Kagawad Kim no bago gani kana sa bilog bakunda sa maka inggan yugid no. Sa aton karon mga igmanghod. No mga katodo nga magtao kara ta impormasyon. No, kay kurato nga matandaan, nagligad banwa may una nga ginpatagayon nga police operation kung nagtaliwan ka nga August 12, no? Nagligad lagi ka nga adlaw? Mga katodo o nagligad nga Domingo? Ang nagkaresultato baga banwa nga madakpan sa sangka drug bypass operation arong sangka persona na no, iya sa aton kung nagabanwa at kalibo ag di karabanwa no, nga impormasyon ang naghalin mga katodo. That's why nga na-materialize rin kaya operation ang naging paabot no or ging gamit kaya nga police asset sa rin kaya nga transaksyon na ita illegal kaya nga droga mga kaabyanan.
7: Kapag may balita, may aksyon, todo-todo aksyon, gana sa pananghalian, todo aksyon, todo-todo aksyon.
8: No, kay Kabay no nga asa runday kaya nga pila ka mga impormasyon nga ginapaabot no agsaray karang ginatao karang reward no makatodo mas pang mainganyo una ro iba no nga magkooperar baga no sa aton kay mga otoridad hindi pagtaguon dong pila ka mga impormasyon nga nasayuran kay mabaho no nga part bulig no ro aton karang palibot ro aton nga mga pumuyo sa komunidad no mga katodo sa baylo nga pakagaino naton no ro aton karang mga kapulisan ang nagapatigayon, itry ka nagabaga police operation, na no, magkomento kita, it mga negatibo, na no, mga katodo, magturo kita, ay manay, masami abin ito nababasahan, sa nagkira nga mga komento, ay, doon yung ilaman mana, pero meron kayat, aton ka nagabaga otoridad. Aro, dahil ka nagabaga pipitsugin, nga nag-engage, sa nagkira nga illegal ka nga droga.
7: Toto, aksyon.
8: Na, that's why, nga kapilang beses ka na banwagin na paumanumat aton ng mga otoridad. Nga sa baylo banwa nga magkinomento kamo itry kag negatibo pagkagaino naton do anto

0: sa pila ka mga police operation kapingid no sa iping naton nga mga kaprobinsyahanan. No? Ah, mga katodo. Ah, kumbaga, wa kita ka di ka na mga katodo sa kumpilaman do agin tao ka nga reward, no? Ita aton ka nga alkalde, karita banwat kalibo. Pero rung impormasyon banwa, no? Nga gintao sa aton nga mga otoridad, mabahudon banwa, no? Nga bulig. Ah, sa aton ka nga magkapulisan. No, particular sa rin ka na nagtao ka ta impormasyon, no? Dahil ka nga asset. No, mga katodo nga, anangin sambilog sa nangin dagan, no, para nga maging madirigag on, ruray ka nga operation, it aton ang mga kapulisan. Todo,
1: aksyon!
0: Ang ani, no, una sa mga kabaragayan, especially, iya sa aton sa banwa, karata kalibo, sigihan nyo pala. No, kay base, baga, ikibot ka mo sa pilang adlaw, no, mga katodo ka muna ro sambilog sa maging subject sa police operation, ita aton ka nga mga kapulisan. No, kay kapare sa number ton kaina sambilog da banwa sa mga pamaagi, no, nga makainganyo sa publiko, no, nga makatodo, nga magtao it impormasyon, sa aton ka nga mga otoridad, mga katodo, partikular, no, rumay mga nasairan una, pag-abot, sa ruday ka nga problema, sa illegal ka nga droga, kapingit iya sa barangay poblasyon, agbanwa it kalibo.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Toto, no? Daya ka mga todo, norong pila ka mga impormasyon, no? Kay supposed to be dapat last week para, no? Mga katodo, ro, raya ka lang nag-start, no? Sa pag-umpisar, mga katodo sa pagtao, itry ka nag-reward. Sa raya ka nga pila na ton, ka mga asset nga ginagamit, it anton kang mga kapulisan sa sangka madriag on ka nga operation. Kung makita na to, no, rung post kay ina ni Kagawad na Kim Milgarillo, no, mga katodo, no, nga, ginbato, no, itry ka lang asset, roray ka lang reward, no, nga gintao ka na ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, no, mga katodo, bakit anman ninyo ron, no, sa post, no, ni Kagawad na Kim, that's why kay ina, nagbailuhanan kami kaya ita mensahe, may kanta na, no, saray ka lang pag-start na, no, mga katodo, no, kay nagliligad para gabagabinuwan, roray ka nga resolusyon nga nagaging proponer nga nagahangyo sa aton nga alkalde itabanwa kat kalibo nga magtao mga katodo itray ka nga reward saray ka nga mga nagataot impormasyon no kaman man dumpila ka mga asset nga ginagamit it aton nga mga otoridad.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: So doon ka nga katodo noro nga pila ka mga impormasyon ang ginpaabot no katon no mga katodo may kantanan sa ginapresentar naton nga balita makaroon ka nga hapon iya sa ato kagapagpangalagad alin dong what sound da Sir Jeffrey Cabal na noron sa live or sa TV pakiklaro abi no para nga ma-advise naton datong nga technical partner okay okay manyata ramon ka nga Facebook live base kun sa PCTV una sa Barangay Katiklan sa Banwa Balay. No, may giging nga pagpamati. Okay na rong sound.
1: Todo.
0: Basta sa imo lang karon nga ko na nga imo lang karon nga may napindot ka lang sa imo karon nga marami nga gadget.
1: Todo. Aksyon.
0: No, kay Sir Jeffrey Cabal no na karon sa Barangay Katiklan no sa Banwa Karaita Malay. No, nga nagapamati gid makaron sa aton kag pag ililiba, sa aton nga pagpangalagad, makaron kay edisyon it aton nga palatuntunan. Mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Samtang sa piyak kabahin mga katodo, no, yas ato kagapag ililiba, kapin na 80,000, no, kabaga turista, arong na-record, no, nga nagapaduong sa bahing karakong isla karita Boracay, na no, mga katodo, saray ka nga una, no, nga 15 días, itray ka nga buwan karita Agosto, sandig ka rabanwa sa datos nga gin, papagawa it aton nga Malay Tourism Office mga katodo una sa isla kara it Boracay. So 80,000 mga katodo no 15 días parang no sa una karang Domingo itray kara gabuan it Agosto from August 1 to 15 no mga katodo based na sa datos no nga gin papagawa it aton nga Tourism Office sa Banwa Karita Malay na nga may total ka na banwa nga 80,940 tanan ka mga bisita ro nagpaduong

0: sa bahin kong isla Itaboracay.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Todo action. Now, aga sa Gyapon mga katodo, nagapanguna karon do aton nga mga domestic tourist no, nga may kabilugan no, nga 68,413 no, mga katodo, aton karon nga mga overseas sa Pilipino no, mga nagbakasyon isa masubraban sang libo no, aga mga foreign tourist ay may una nga kabilugan nga 11,215 mga katodo nga may total nga 80,940 mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: No, sa Gyapon no, ako aton karang tanaw no ron datos hayming ko uwa man no naga decrease gid no ro ray kada ga baga bisita although nga gina expectar naton banwa sa kagabuan kat Agosto nga may una gid man karang makatodo nga pagdaba. No, itry kada ga baga turista nga magapaduong sa bayan kara kong isla kara Itaboracay. No, mga katodo kay ro ibanik kara mga katodo no nga mga business establishment pag once pag-abot kara Itabuan kara Ita Agosto. No, mga katodo ay nagaliop anay no naga pabakasyon anay sa anda karon nga mga empleyado. No, kay daya kara banwarong mga binuwan nga mahina gibat arong bisita. No, una karon sa isla kara Itaboracay kay mabalik na naman do na matamat na naman. No, mga katodo, katapusan man at September, Nobyembre, other detour, kapingid, no? Sa buwan kita December, mga katodo, rumbulyom karon na no, ita aton nga mga abisita nga nagapadung sa Isla Itaboracay, nagatripli man banwa. No, may pila ka mga empleyado, kareta resort, no, nga bakasyon anay, no? Bakasyon anay, ita tigdaywang Domingo, mabuhos man, no? Bailo-bailo, baga? No, mga katodo, and then, pag normal na naman nga, okay na rong volume, ito ang karagabaga bisita, balik naman, no, mga katodo, sa regular karagad duty.
1: Action!
0: Pila ka mga, spa, no, una sa Isla Itaboracay, no, may mga kilaga kita, no, nagligad karagabaladlaw, nga nag-uuli anay, no, sa anda, kaga magabalik pa, by, dahil karaga month, ita September, no, nagbakasyon anay, no kay mana mahina gid anay mahina gid mana makaron karang nga mga binungan aga dai kara makatodo sa namba naton indi naman bag-o no sa aton una nga mga trabahador no nga nagapadrabaho sa isla kara Itaboracay no, especially sa mga nagapadrabaho kara sa mamagag ko una kara ga resort no makatodo mga restaurant aro mga spa una no sa Boracay nga kunamat no ro mga spa ra dai kunamat rong mas maabugid no nga naapektuhan no especially kung mahina ro mga Korean aga Chinese tourist daw nga nagabisita no sa bayan kong isla kara Itaboracay mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: So na karon kabilugan no 80,940 no tanan dong total nato no nga mga turista ang nagabakasyon sa bahin kong isla Itaboracay mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Hoy, naging nga po na magpapamati sa Milanyo family una karon sa Barangay Kabatanga sa Banwa kara It Makato no kay Tristan alias Mokoy Milanyo. Daywa kami iya sa Tambuan Malinaw. Sa Malinaw katinggali abi ko kay na sa Kabatanga. Rogi tamyo linimo si sa Milanyo family ay taga Kabatanga Makato pero makaron kamo ni Tristan alias Mokoy ay una sa Barangay Tambuan daw kay naga-eskwela kamo it sa Tasta.
1: Action.
0: Butanan giga pagka o nga no si Sir Kirby Revesencio nagapamati.
1: Action.
0: Sa Piladlaw kibot kita kita naton si katodong Kirby nagauwalibay lang ra ita M16 naga-importin.
1: Action.
0: Nagapamati gid makaron siyempre no sa mga taga Bantay Laya Troopers. No, sa Campus Mundo Libas Banga, no, nagapamati man, una sa kay Lieutenant Colonel Elmar Salvador, no, mga katodo sa Camp Libas, no, sa Banga, no, sa Bantay Laya Troopers, nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Sa kay SB member Rinaldo Bantang, una karon sa Carabao Island, Romblon, nagapamati o basiya mo sa Barangay Andagaw no magkaroon ka nagabaga panyempo una kaino ni Abner Rostan Jr. Yas sa Capitol ay kamusta no plastada na plastado na ang tanan nagapamati man magkaroon sa umana happy birthday gida kay Rene Dagi aka Pugi nga nagasilibrar it anak ron nga birthday makaroon ka nga adlaw. Ginapaisayo gid sa mataga barangay Istansya sa Karibo nga si Rene Dagi alias Pugi ay naga birthday makaroon. Ginakangay gidrong tanan dagagang kamo it inyong bagon.
1: Action.
0: Happy happy birthday kay Pugi. Binata ka na Pugi, pwede ka na nga mag-asawa. Ano paro imo kung ginahuwat kay sa tama naman ikaw karang idang? No, kabay, no, nga tawaan ka pa ita mas mahaba pagid, no? Nga kabuhi, ag mas mabakod. Nga gawas doon, basi kung ano mando imo karang isipon, Pugi.
1: Todo, action.
0: May dos minutos man ka todo nagkataliwan sa oras kara ita alauna sa ito nga pag-ililiba man karang hapon. No, sa itong kagapagpanumbalik, no, ito na kagapagsikyar sa mga tipon nga balita. No, ito na kagapagatudo reporters kay katodong Jess Renermar at katodong Rolly Boy Herrera. Balik ka na ito na pagkatapos na no, yes, ito kagapagliliba itapila ka mga commercial. Siyempre, pagkatapos sumabak, relax, gold, Eagle Beer. Magabalik kita pagkatapos ay dugang pang mga pahanomdom.
1: Todo, action!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
7: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Oh. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
15: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kakon.
16: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo!
15: Huwag giga kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
7: Ag harap pa mare. Alagang La Marqueza man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
18: Todo aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: Balik sa itong pagpangalagan sa tagapagililiba, may 14 minutos ban ba nagkatariwan sa oras sita alas ala una.
18: Todo aksyon.
19: Sagiya po na, patayin ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
18: Todo aksyon.
19: Hoy, may ganito pagpamati ha, sa mataga Station Drug Enforcement Team, no? Ito ato yung Malay PNP sa Isla Boracay, kaday Master Sergeant Tateddy Dalisay.
18: Todo aksyon.
19: Agas anak ko makibang, no? Ganito po pamati makaw nga hapon. Una kay paring Jerome Madraso sa Sito Tambisaan, ba? Nag-litson si paring Jerome.
18: Todo aksyon.
19: Una naman kay paring Romel Kahilig, no? Sa Manok-Manok proper, kay Pipoy John Paul Argilias, sa mga taga-cargo port una, sa mga truck driver na to, ganito po paway.
18: Todo aksyon.
19: Gauna, no, kay Kapitan Raymond Quinto, no, sa Sitio Kagban o Sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok, Boracay. Kay Bro Marlo Silva sa Barangay Tagbaya, no, sa Ibahay.
18: Todo aksyon.
19: Sa itong mga taga-Philippine Coast Guard, no, sa Barangay Binaswerte, sa Banwa Cartnabas, kay Sir Vargas, kay Gapamati. Siyempre kay Toljo Luis Alamis, no, sa Barangay Buenavista. Nasa Banwa Cra Itnabas.
18: Aksyon.
19: Nagagawa karon sa opisina, no, ni Vice Mayor Stephen Bolivar, no, ita Banwa Cra Itnabas.
18: Aksyon.
19: I-check talay Banwa rung linya ni Katodong General Nerbar sa anakron tipon ng mga balita, no, direkta sa anakron nga area, no, Aklan nagapanguna sa anti-illegal logging operation, no, sa Western Visayas. 57 anyos nga Yaki Pilason matapos ma-aksidente sa Banwa Itbanga. Check taro detalye sa report ni Katodong Chesral Nerbar.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Sa line number 1, Katodong Chesral with report, please come in.
20: Nagapanguna Katodong Reynaldo, probinsya Karayta, Aklan, no, sa may pinakaabo ng operasyon kontra Katodong Reynaldo sa illegal karang laging, no, yakar sa bilog karang Western Visayas, magaling karang sa Agosto 1, no, hasta Karayta 15 at makaroon karang abugan 2026 Katodong Reynaldo, no, base sa report itatong karang Police Regional Office 6 ay naka-record Katodong Reynaldo, no, Aklan, 837 ka mga operasyon, no, kung sa CIN na pinakamataas kara sa bilog karang rehiyon Katodong Reynaldo, no, sa kabilugan may 118 ka mga operasyon kontra kar sa illegal nga pagputog ita mga kahoy ruging patigayon nya kar sa Western Visayas sa nasambitan karang period ag nagresulta man Katodong Reynaldo sa pag-aresto, no, it magkapin man sa 58 kara ka mga individual Katodong Reynaldo, huwas kara magkapin man sa 308,480.84 noro haga Katodong Reynaldo it mga tabla o kung natawag karang mga kahoy doon na recover it mga otoridad samtang 75,000 man magkapin sa 76,000 Katodong Reynaldo draw valor it mga nakumpiskang mga uling Katodong Reynaldo kabanan kara sa mga ging operate itatong karang mga otoridad yakar sa itong karang probinsya itakan Katodong Reynaldo magkapin ka sa pila ka mga akabanwanan yakar sa may bahing karta Malinaw Katodong Reynaldo bahing karaita Ibahay, yakar sa may bahing karaita Nabas, may naman karakatodong Reynaldo. sa may bahit Libakaw ang madalag katodong Rinaldo yung pila ka mga banwa nga may abo karang mga operasyon o nitawag karang illegal logging yakar sa atong karang probinsya ita Aklan katodong Rinaldo. Samtang dugang pang balita yung matakar sa karang bahin karta banga ninahan man katodong Rinaldo noro sa kasing Pitay City karang lalaki matapos nga ma-accidente
19: katodong Rinaldo sa nakara
20: katodong Rinaldo
19: 50 City anyos bukos 50 City.
20: Sigot si Tita Anyos ngayon katodong Rinald nga gagaki matapos karang ma-aksidente no sana karang ginamaniho karang motorsiklo sa may bahay mata katodong Rinald no ita barangay Sigkay sa Banwa Kartabanga no mga bandang alusot sura kabii katodong Rinald ita gusto 19 no biktima nga ra ing kila kara kaya alias Jose no nga residente mata katodong Rinald it barangay Pulo sa Banwa man kara ita banga no base information na nabuo natin kara sa sangka Facebook post no ita sabitan karang nag video nga katodong Rinald nga si certain times si katodong Rinald ay halin kara sa barangay poblasyon no sambitan kara nga biktima pauwing pauling ko katodong Rinald no sa anda kara nga lugar kung sa siin isa na duga at control katodong Rinald sa pagmaneho no sambitan kara nga driver ag nag overshoot imo katodong Rinald sa nasambitan nga kanag bago kara sumunggab no sa kapader it eskwilahan no sa nasambitan man nga lugar katodong Rinald no posible man nga naka inomita makihilong ngayon noon no sambitan kara nga biktima bago kara katodong Rinald natabo karando nga aksidente aga pasagamat man yan eh, dahil may suksok man mo katodong Rinald nga helmet katatabo karadong aksidente katodong nga Rinald pagrespondet atong mga otoridad isawa ka na nag-uugag katodong Rinald sambitan nga biktima dahil sana ka nag-iangkon nga pagkadisigas siya aga yung sigidang respondian daw no? At atong karang MDRR mo banga kung sa siin dahil nga nga sangka concerned citizen katodong Rinald nung nagtawag no sa numero ka nga 911 no kung siin pag-verify itatong karang mga otoridad aga pag-agto sa nasabitan ka nga lugar is nasa puwanan na katodong Rinald nga biktima nga nag-ubog no nakar sa may kilid karait karsa daon katodong Rinald insigida ra gitawan ita pauna ka nga pagbugong itatong karang nag-responde ka ng mga rescuer nasabitin ka ng biktima agindagaya sa itong provincial hospital para man sa nakaigo ka nga pagbungong katodong Rinald samtang dugang samtang sa pagsikyar pati baka ng mga municipal police station sa itong bugo sa provincial naging matutaway man katodong Rinald agwa mga gigirahit mga madugugid may insidente-aksidente nga respondian atong karang mga otoridad para sa todo aksyon nakuman si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
0: Radyo Todo Live Report. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
19: Abogin nga siya mata sa report ni katodong Jesral Nerbar no, sa pilag ka mga police reports na no, naging basyada magkaroon kaga hapon iya sa atong kagapagapang alagad daon sa aton kagapala tuntunan mga kaayan.
0: May balita, may aksyon.
19: Hoy, may gahapon na may kapamati sa aton yung mga kapi, no? Sa aton yung mga van driver, unay karoon sa GM's Terminal. No, nag-monitor karoon, makaroon karoon mga panyan po, siyempre sa gwapo nga dispatcher. No, kay Part Barok, Distura, una kay Nung Janing, aga kay Tunet Alayon, no? Nag-pamati, siyempre, sa tala na yung mga drivers una no sa GM sa terminal.
0: Todo aksyon.
19: Aga siyempre may mga hapon sa mga taga Sea Oil no kaday Hard de la Cruz naga pupamati.
0: Todo aksyon.
19: Nagataas na naman yung presyo ita krudo aga gasolina.
0: Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
19: I-check naman banwaro ninyo ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonya Municipio kay Tabanwa ita Kalibo.
0: Radyo Todo Live. Report.
19: Sa Special Communication, Katodong Rolly with the report. Please come in. Katodong Rolly. Dagi na kay gina-fix na ito, no? Rulin niya ni Katodong Rolly Boy.
0: Todo, aksyon!
19: Direkta, no? Sa aton niya, munisipyo ita Kalibo. Kay nung boy, Cheryl de la Cruz, ha? Unay karoon sa terminal, no? Ita van, no? Nga biyay ka na Alta Mas Kalibo, vice versa. Nga nagpamati man makaroon, no? Samtang nagpupatong ka, makaroon ka nagahapon, no? Unay karoon sa terminal sa barangay Istansya.
0: Todo, aksyon!
19: Kay grabe no kasing karo aton kanang init magkaroon kanang ultra adlaw no nagkwangid no masakit kin sa aton nga panit kun tumupa arong grabe ka singkay no nga silik asilak no ita tempo magkaroon kanang adlaw ita webes no kapingit iya sa aton sa Banwa kra ita Kalibo.
0: Todo aksyon.
19: no? Pag grabe rong kan, no? Ro sakit itsilak, no? Pag tumupa sa imo karon nga panit.
18: Todo, action.
19: No? Bawas man doon na rin gabi, nag-uwan-uwan na yun, bau. Grabe gid, no? Ba't siya gid rayot ato niya mga kay mahura nagasikugo.
18: Todo, action.
19: No? Kay dagaman itayain ka ito tiyempo, no? Sa pabaylo-baylo na ito nga tiyempo. No, mga katodo iya sa aton sa probinsya kara ita akyan.
18: Todo, action.
19: Una kay Boss Etek Navarra, no? Sa Banwakat Altabas ba o may imbitasyon si Boss Etek Navarra na no? Sa next week na no? Una karon sa Banwakat ita malag itry imadalag no itry nato no kung makagusot kita kay magapit malaman dong Banwakat ita madalag.
18: Todo, action.
19: No, kay sigurado naman na no rogin paom iya kay haom na nga haom gid nga mayan ikaw na lang rong kugang.
18: Action.
19: Kung makarapangin man Boss Etek na madayon no nga makasuba kita ina sa Banwa kara ita madalag next week.
18: Todo action.
19: Na may kapabati sa Navarra family syempre una karon kay Sir John Navarra sa Barangay Ugship sa Banwa Katlibakaw kay Ma'am Rona kay Nanay Bem kay Uncle Modo no una karon sa Barangay Kanawan na sa Libakaw nagapamati sa aton nga pag ililiba.
18: Todo action.
19: Una kay Julio July sa Barangay Kanawan na maiging nga hapon aga mayag nga pagpamati no sa aton nga mga kaapin na sa aton nga mga amigo una no sa Barangay Kanawan Libakaw mga kaabyanan.
18: Pampagana sa pananghalian. Todo action.
2: Todo action.
19: Okay, pilam parang sa tag-una sobra naman sa tag-uno nga wakita na kasuba na una karon sa ordayong tag-uno nga nakasuba sa Nabukid Gabahin or sa Ilaya no itaban wa kara italibakaw na mga kaabyanan.
18: Todo action.
19: Balikan taro rin yan ni Katodo Rally Boy sa munisipyo ng Kalibo.
18: Radyo Todo Live. Report. Report.
19: Sa line number 1, Katodo Rally, pasok.
21: Yes, Katodo nga rin, Aldo Bagawang nagtapos yung Road Safety Seminar para sa ating mga driver sa CUV. Yes, of course, Lord, kung ating karoon nga Mr. Lord, at yung Gio Kalibo, kaya ating Land Transportation Office with Sangguniang Bayan Member Matt Aron Ismael di Agriti Chir sa Transportation sa Sangguniang Bayan. No? Ginpatigay yung mga sambit ni Road City Prioritization para nga ma-fresh along isip at ating mga drivers at ma-remind sila sa ang karang ng mga responsibilidad ni Land Driver. No? Para may wasan nung alimang mga disgrasya sa atong karang ng mga daganon. Kaya ginpatigay nga ang ibang ating PUD drivers at PUD drivers nga nagkabiyaya sa Balot Libo Vice Versa. Samtang kahapon sa po na pinayon na nag-tao ito monetary reward ang ka-asit kung aton nga mga operate matapos na mag-drag on na bypass operation gamit din kung mga kataliwan nga dinimingo niya sa Banwat Kalibo. Kaya nasambit ni Pagtaw ka monetary reward sa ating asset para nga mapasan yung pag-iidong kampanya kontra illegal nga droga pinagi sa gintuponer ng resolusyon ni Barangay Kadawa King Tanya Mil Carillo at Barangay Poblasyon. At the same time, may ginpatigayon kung may magyapatigayon para sa ating mga job seeker may ginpatigayon niya career orientation sa pagkabuto niya gusto dito daw siya sa kaya sa madalong at nakasya di yung oras na sa fourth floor kung atong karanga sa Mispalol at LGU Kalibo no? Para may mga oportunidad para sa mga makakita na trabaho para maging production and operation sa ito na opening up ko na bakante production and operation, logistic and warehousing administrative and office support no? It could be management service pero dito press release ko ating karanga Public Employment Service Office at LGU Kalibo. Magluwas ka ron, huwag ka sila ka mga activity na ginapagay niya sa ato niya Municipal Hall at LGU Kalibo. Para sa production, nakurang sa katulong Rolibo Herrera sa titulo kay Miguel.
18: Radyo Todo Live. Report! Report! Todo! Aksyon! Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May balita. May aksyon.
2: Todo
18: aksyon. Walang
2: balita.
18: Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Abugig nga siya mata sa report ni Katodong Roliboy Herrera direkta sa aton nga munisipyo Itabanwa Itakalibo.
18: Todo aksyon.
19: Sa pila ka mga balita nung naging basyada magkaroon kagahapon no, iya sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon it aton nga pagpagalaga.
0: May balita, may aksyon.
19: No, kada singla ra tayo tempo, no? Mga katodo, yung sa to gagapag ililiba kay may tatlong minuto sa lang kita banwan, no? Grabilin. Daw sa ato gagapag pagalagad, sa ato gagapag pagayag makarong kaga hapon. Na sa aton nga pala ton tudan. Pero aton na nga Police Regional Office 6 daw gimpabutyag nga mas pagit daw nga pamaskugon dong ginapatigayon nga police visibility no sa pila ka mga eskwelahan daw sa bilog daton nga Western Visayas no kasunod da banwa itray kaga insidente no nga natabo nga to gapag pamaril sa Ateneo de Zamboanga University daw ko nagataliwan karon nga adlaw no nga gin kaimbolbaran itray kaga sang ka estudyante
0: action
19: kay dapat diba daw no, nga pila naton ka mga eskwelahan magapatuman no ita stricto gid no nga implementasyon kong seguridad no agud nga malikawan naton nga manabo no kapigit iya sa aton sa probinsya Katakan kay hagus aro day kaga insidente banwa no indi na ra mamba naton nga sa Japan ay hangag-hangay no mga katodo kay pila na kabaga insidente magwas sa roday kanaga mga estudyante kanaga komiter it makaroday kanaga mga hilimuon maabo pa una banwa no nga mga senaryo nga ginakaimbulbaran na itry kanaga mga estudyante especially sa aton kanaga mga eskwelahan mga katodo sa iping naton nga mga probinsya
0: aksyon
19: no kabay no iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo no maavoid naton or malikawan no nga manabo mga katodor, makaroday ka na mga senaryo, iya sa aton niya probinsya it Aklan. May 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas una. Daw iya sa ito nga pag-ililiba, makaroon ka na hapon, ginagawa po sita banwa tempo. Sa ito nga pag-uragwag, sa ito nga pag-ililiba, makaroon hindi siya nito ito nga pag-pangalagad. Long pila ka mga balita nga wakta magabot wakta matatar sa taga pag-ililiba bantayan sa pila ka mga news and public affairs program Itradyo Todo sa Aklan. Partner naton sa technical science si Katodong Reggie Plancio. Ako man din Katodo naging ka-aksyon magkaroon kagahapon si Katodo Rinal Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
22: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
23: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puntatay?
5: Mindoro. Ito yung na may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang udyo namira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Ang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
10: Punaday? Ng
9: Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginpanua East, Numaysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo ka mo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, agro maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Sophia, future history.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema!

0: problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Oh, oh, oh, we are. Oh, oh, oh, we are.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Bilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi kong gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelry. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone

0: 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, Tanduay Isiha.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-mm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
10: saan
11: po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang
10: nanonood
11: kami ng TV.
10: Tama, tama.
11: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulog para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatid doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay napapakinggan maging sa buong mundo. Via live streaming, mga kaibigan, kailangan nyo lang pong i-follow o kaya kailangan nyo lang pong... Okay, kailangan nyo lang po kaming maging friend. Ano po? I-add friend nyo lang po kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Dahil sa handa ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga kwento po kayo, katanungan dito po sa ating programa, itawag nyo na yan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pag-usapan natin ang inyong po naman mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol. Opo, totoo po yun. Yung narinig po ninyo, buong mundo na po, napapakinggan po tayo. Kung meron po kayong mga internet, ano po, kaya ang siguro nagtatanong po kayo, ano naman yung ano, paano naman yung makabibili ba yung mga nasa ibang bansa? As of now po, hindi pa. Kasi kung nandun sila. Pero kung papadalhan nyo po ng ating rice coffee, nako, pwede. At may gumagawa na rin po niyan sa ating po naman mga kababayan. Eto, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Dalisay Almario po.
0: Dalisay, tama?
1: Opo.
0: Okay, nanay.
1: Pagahundag.
0: Ha?
1: Dito po sa Humdagua, Quezon.
0: Quezon. Ano nga po yung pangalan?
1: Dalisay.
0: Dalisay. Okay, Dalisay. Okay, nanay Dalisay ng...
1: Dalisay.
0: From ano po kayo? From Quezon. Quezon Province.
1: Opo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Ha?
0: Saan po sa Quezon?
1: Dito sa Humdagua, Quezon.
0: Humdagua, Quezon. Okay po. Okay po, Quezon. Okay, ilang taon na po si Nanay Dalisay?
1: 63 po.
0: 63, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nakainom na po ako, kaya lang wala mabili dito sa amin. Yung butika rito, matagal nang walang supply.
0: Dati po, Nanay, saan kayo nabili?
1: Dito po, dito lang po sa Humdagua, may pharmacy po dito.
0: Okay, dati po meron dyan sa Humdagua, Quezon. May mga...
1: Ngayon, hindi naman po punta ng Kalawang, Ulobi.
0: Oo, so ngayon po wala na dyan ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay, so mga ilang buwan na po kayong hindi nakaiinom nito?
1: Mula pa po ng Mayo, May.
0: May pa, nawalan ng ating po namang rice coffee. Okay po. Hindi niyo po ba trinay sa iba, nanay? Ibang mga butika?
1: Kasi hindi naman po ako nakakapunta ng Kalawag, Ulope. Kasi wala sa masahe.
0: Okay. So, talagang, ilan po yung mga butika dyan sa inyo? Marami? Kundi lang?
1: Ako lang po. Mag-isa lang po ako dito sa bahay. Hindi naman ako nakakaalis sa bahay.
0: Yung mga butika po dyan sa inyo, mga butika, marami po ba mga butika dyan sa inyo?
1: Ang karamihan dito ay tindahan, mga grocery.
0: Ah, mga grocery yung karamihan. Ang butika, ilan lang po?
1: Isa lang po ang butika rito.
0: Ah,
1: pero
0: isa lang?
1: Sabi niya.
0: Oo.
1: Wait lang.
0: Kaya isang butika lang. So, yun po yung dating meron ng ating rice coffee. Pero ngayon wala na. Naubusan na.
1: Wala na. Ang tagal nang wala daw eh. Lagi ho ako magtatanong na punta eh. Wala.
0: Wala daw. Okay po. Sige po, Sige po, Nanay Dalisay, sige po, at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para po naman ay malagyan muli dyan sa inyo at may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. How about po ano, sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada, di po ba kayo, ano, di po ba kayo?
1: Eh, kung po pag TikTok at Shopee, 250 ang bayad. Eh, kung sa
0: Mutisa,
1: di 150 lang.
0: Tama yun.
1: O 185, ganon.
0: Correct.
1: Eh, pag sa TikTok,
0: tama po yun. So, anyway, sige po, at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries. Yung, ano natin, yung concern po ninyo dyan sa Hondagua, Quezon, para madalhan po dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee ulit. Okay po. Sige po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo, Nanay Dalisay ng Hondagua, Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, matanong ko lang po pala bago tayo mag, ano, bago ko po kayo bitawan. Ano po yung ano? Ano po yung rason kung bakit po kayo nag-inom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang din dyan sa radyo. Kaya lang, nung sinubukan ko, nung nag-try ako, eh, maganda yung tulog ko, saka nakakadumi ako ng maayos. Eh, dati ako nahirap na constipated yung aking pagdumi. Eh, pagka ano, dire-diretso yung tulog ko nung umiinom ako noon. Eh, ngayon, ang tagal na. Hindi naman ako, kasi pagka yung markup nga ang iniinom ko, wala, bali wala. Na minsan nga, nakikinig ako sa inyong radyo maghapon. Kaya lang, nangungusumi na nga ako nung kay Marka Muñoz eh. Kasi ulit-ulit naman yung sinasabi, eh, wala naman.
0: Nanay, ikaw,
1: rice coffee ang talaga yung
0: Nanay, ikaw po yung may sabi niyan, hindi po ako ha. Baka mapagalitan po tayo.
1: Kung pwede nga lang mo akong magreklamo, hindi lang kakahiya. Isasabihin ko, ulit-ulit, isang oras. Nagigit siya, isang oras silang siyang nagpo-programa, eh yun lang din naman sinasabi, balik-balik. Hindi kagaya ng ano, yung sa hapon, yung kinakikinggan mo kay Ma'am Wing, nakikinig ako ng 5:30. Yun. Saka yung Doc Herbal. Pero mas gusto ko po yung rice coffee.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay Dalisay, at mag-iingat po kayo. No comment na po ako doon. Maraming salamat po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Nanay, kapag meron na po dyan sa inyo, balitaan niyo po ako kapag meron na po ng ating rice coffee. Balitaan niyo po. Tawagan niyo po ako, ha?
1: Oko.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you.
1: Okay, bye-bye.

0: Ay, hindi po ako may sabi niyan. Si Nanay Dalisay po, ha? Mga... Hi, anyways... Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Eh, ako po ay nakikinig lang naman. Hindi ko naman po, yun po yung sinabi ni Nanay. So, yun po yung papaniwalaan po natin. So, anyway, maraming salamat po kay Nanay Dalisay ng Quezon Province. Maraming salamat. Meron palang ano, meron palang Hundagua, Quezon. Ngayon ko lang na ano to, yung lugar na to. Sige po, maraming salamat po sa kay Nanay Dalisay. Ganda pa naman ang ano ng pangalan ni Nanay Dalisay. Parang ano eh, parang 'di ba? Parang Cardo Dalisay. Hindi ko pala naitanong. Kalaano niyo po si Cardo Dalisay? 'Di ba? si ano si Coco. Marami po nagsasabi sa akin na sabi nila, alam mo Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. yun yung ano eh, yung sabi ko, ha? Yeah. Sabi nila, Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. Sabi ko talaga? Sabi ko, nakaka-flatter naman yun na sabihin niyo sa akin na may hawig ako kay Coco. Na hindi nga talaga, yun yung sinasabi nila. Ano ko lang, Dalisay kasi yung pangalan ng ating Cardo Dalisay na ano ni Coco Martin. Pero marami sabi ko, marami nagsasabi sa akin, Kuya Boy, kahawig mo si Coco. Coco Pimentel. Akala ko si Coco Martin, Coco Pimentel pala. Yung minsan pa sabi niya, kawin mo talaga si Coco talaga Kuya Boy. Sinong Coco? Coco Lit. Kaya lang wala na eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, sino po sila?
1: Janjan dito.
0: Ah, si Nanay Janjan. Okay, Nanay Janjan.
1: Kasi ako naman makapasok
0: sa... Ay, yung sinasabi ko eh.
1: Dami kasing kaatang.
0: Dami po kasing tumatawag Nanay Janjan, kaya ganoon.
1: May ulas, siguro ko. Ano-ano sa
0: sitpon
1: ko.
0: Opo. Nanay, ano pong may paglilingid ko po sa inyo?
1: Nakabili na po ako ng 25-in-1.
0: 25-in-1, very good.
1: Sarap talaga, ako. Ang sarap. Alam mo, ang imagine niya, hindi pa ito ang sarap lahat, no? Siyempre, nandiyan ang mga, yung iba't ibang klase ng mga prutas at saka yung mga vegetables. Next already. That's why, ma-feel din natin ang ating kagalingan. Ang kagandaman na nasa loob natin katawan, yun ay, para bang masundalo sila, hinahanap ang saan ang karamdaman natin para gagaling tayo. Totoo talaga yan. Kasi, hindi pa itangkap, imagine that. Siyempre, ang taong may mga karamdaman, gagaling talaga.
0: Tama.
1: Kahit anong klase pang karamdaman, katulad ko. Up-up ang karamdaman ko, may ako insomnia, migraine, cataract. Saka yung pagsigising sa gabi, almost 7 times.
0: Yes.
1: Ito, nakakapagod yan. Talagang nakakapagod talaga.
0: Talaga, opo.
1: Inip-inip sa'yo. Pero simula lang, tulitin ako ng rice cooking. Nako. Ay, talagang, halos lahat ng talagang ko ay ano.
0: Wala na.
1: Everything is banished.
0: Correct.
1: Wala talaga.
0: The best talaga
1: kaya
0: nanay.
1: Dapat ang mga taong mayroong kalandaman, nananalig na sila sa pagbili ng rice cookie kasi dyan ang kagalingan ninyo talaga. Tama. Dahil ang rice cookie binasbakit ng ating Panginoon upang tayong hindi makakaya makabili ng mga pamahaling ng mga gamot, mag-rice cookie na kayo.
0: Tama.
1: Dahil ang rice cookie talaga pagpagaling sa ating mga sakit, sa ating lain-lain klaseng mga karamdaman sa ating diin-luban ng ating katawan.
0: Tama.
1: Pagpagaling talaga. Hindi kapilasibah na ko. Nung ako pa sa lumayon ako ng ganitong sakit, wala talaga sa galingan. Hindi ako gumagaling talaga.
0: Tama po.
1: Hindi talaga ako gumagaling. Tamad na tamad ako. Oo. Mm. Laging tamad. Laging natamlay. Hindi masaya. Wala talaga sa ano to, pangatawan ngayon. Mm-hmm. Ngayon, masigla, wala ako sa ano. Wala ako sa wala ako. Dahil na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Sila nang uminom ako ng rice coffee. Oh my God. Maging masigla ang katawan ko. Masigla ang katawan ko talaga.
0: Very good
1: hindi
0: po yun.
1: Hindi ako yung tamad na laging nasa bahay na lamang.
0: Lagi nakahiga.
1: Hindi ako nag-walking-walking. Ganun. Nandito lang ko sa bahay, nakaupo, kasi nag-iisa ako. Kasi wala na kasi ang daddy at mami ko, patay na sila lahat. So, wala na sila lahat. Tapos, yung nagsimul na aking menu ng rice puti, doon,
0: naging masigla po kayo.
1: Para sa akin.
0: Ano po yun?
1: Nagbabago ang lahat sa akin.
0: Wow.
1: Dahil, before mag-take ako ng ano, rice puti, ay nako, nagdarasal ako.
0: Tama dapat. Ko, dapat lang po.
1: Bless this coffee, Lord. That way to make me stronger.
0: Tama.
1: Make me feel bitter. Ganon, nagdarasal ako sa Panginoon bago ako mag-take ng coffee ng recipe. Ayun nga eh, totoo talaga. Pagpagaling talaga siya.
0: Tama
1: yung
0: po.
1: Yung pamangkin ko, yung may mayuma.
0: Oo.
1: Sabi niya, Auntie, ang galing talaga.
0: Oo.
1: Ay, hindi ka na hindi ng yung mamahaling nga gamit, hindi na. Gumagaling talaga ati. Ayun yung lumulubo kong siyan. Luminilitis. Ano yung antaw niya? Ibang na-flatin ba? Ano yung Tagalog yung nag-flat na ang kanyang stomach? Ano yung Tagalog? Her stomach is becoming flatin. Ibang nag-flat ng siyan niya. Hindi, katulad nga rin parang dumulubo ba?
0: Ah, ganun po ba? Kasi, opo.
1: Hindi kasi ako marunong magsalita ng ano, ng Tagalog.
0: Oh, tapos ano po nangyari doon?
1: Lumilit, ano na lumilitis, ano yun? Lumilitis, ayun, nanilit, na naging manitis ang kanyang siyam.
0: Okay.
1: Kung sakit nga rin ng Tagalog.
0: Sige lang po, nanay. Sige lang po. Okay lang po yun, nanay.
1: Ante, hindi na ako bumili yung gamot na tag 2000. Ito na ang minimintin ko. Ang rice cup 25 niya. Very good, sabi ko. Ano mo lang, tuloy-tuloy mo na yan para ang iyong karamdaman na may mayuma ka, tuloy-tuloy din yan na magagaling. At salamat, Ante. Thank you so much na inahawan mo ako nito ng rice cup.

0: Ding rice coffee at
1: baka mga kaibigan.
0: Yes, tama po.
1: Oo, mga ano sa kalusugan, huwag kayong mag-ano, pag-bili ng rice coffee. Hindi kayo, tapos ininom kayo tuloy lang dahil ang inyong makalamdaman talaga sa galing kayo.
0: Correct.
1: Ako nga, mayroon akong katalak.
0: Uh-uh.
1: Pero ngayon, medyo malinaw-linaw na ang tingin ko.
0: Yes, tama po yan.
1: Ininom ng mga yung sa ano ba, gamot-gamot lang na.
0: Uh-uh.
1: Rice coffee na nga sa
0: coffee
1: mo. So before we take the coffee, no?
0: Correct.
1: Yan ang mata natin, itabuka-buka, yung usok niya papunta sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ginagawa ko. Oo.
0: Thank you po, Nanay.
1: Ito yun. Ang galing talaga.
0: Salamat
1: kaya
0: po.
1: Kaya hindi ako minunan ng gamot sa mata. Yun na lang ginagawa ko. Kasi
0: opo.
1: Narinig kasi kita, nagsabi ka na, before you take the coffee, the rice coffee,
0: mm-hmm.
1: you lift your eyes ano sa usok. Yun na yun, usok.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Hindi sa bago na. Ganun ko sa bag ko, nanapak na ganyan. Tapos, ano ko ng mga sites na 3 minutes yan.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Parang may, ano, para basang sa loob-looban niya nga, ano siya ba? Gumagalaw-galaw, ganyan. Hindi na ako nag-bet. Yun na lang ang rescue niya ang tuntunyo ko.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. At sana po ay pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nanay, dyan. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po.
1: Okay. Mag-ingat kayo lahat.
0: Aking bigan si Nanay Janjan. Ang ating po namang suki na patuloy na sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Tawag nyo lang po ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang simulan.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado dun. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623. Again, ano po, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo rin po sa aming i-text, ano po, at pwede po naming masagutan yan, ano po. Pwede rin pong sabihin niyo po sa amin na tawagan kayo para kami po yung tatawag sa inyo. Ganun po. Pwede po yan dito po naman sa ating programa para hindi tayo mahirapan. Mas padaliin po natin yung pagkakataon na tayo po yung magkausap at magkakumustahan tungkol po sa pag-iinom natin ng ating po namang rice coffee. Ano po?

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Kung meron po kayong mga nais na kwentong ibahagi po naman dito sa ating programa. Anyway mga kaibigan, wala na tayong oras at tayo po yung magpapaalam na muna. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Nangalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na

0: Healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat ka.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akon mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Bilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw. Kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on. I love
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. You call.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: comprehend.
1: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Oh,
0: oh. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.22 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Seryosong usapan.
0: Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes.
1: Wala ni kompleto.
0: Petsa 21 gun.
1: Usapan ng bayan.
0: Sabugan kara it Agosto.
1: Ilan pagbak.
0: Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, nga mosyon, buksiyon do inyo nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor, ag magpamati it mga nagabaga nga mga balita, informasyon, issues, komentar, ag kama naman report ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para yamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo kara nga pagamatinan. Postaro aton nga mga pinalangga nga mga suki ina sa may temporary public market. Ano bagaro isda nga abunda makaron? Pero standby ka mo ha sa todo bantay presyo, todo bantay supply naton. Ah, direkta sa aton nga temporary public market. Ay igabasyada ron ni katodong John Cabicini. Aga siyempre man wa, standby man ka mo ha sa nagapanguna nga mga hospital report. Siga basyada man gihapon doon ni katodong John Cabicini. Ag siyempre, mga nagabaga man nga mga balitang pulis, mga ging investigahan, ging respondihan, ging pangtutukan, o aton kara nga mga kapulisan iya sa probinsya it Aklan ha, maghalin iya sa primero distrito, ag segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Igabasyada mataron ni katodong Rolly Boy Herrera, ag ni katodong Rinald Banjola.
2: Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
0: At siyempre ruaton man nga pagtalakay it mga nagapanguna nga mga issues lokal, issues national, ag issues international bilang top stories of the day, bilang mga sintrong topiko makaroon ang mga katudo. Ag siyempre pagtalakay man kita it istorya politika, ag kama naman report hanungod sa dayagan itapanyempo. Gabasyada ron ko aton nga mga katudo weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Gani, standby Pag-asa. Standby katudong Rolly Boy Herrera. Standby katudong Rinald Banjola. Aga standby katudong John Cabicilia.
2: Bawat balita, hindi palalampasin.
0: Kamusta ro mga taga sila Serna? Ro mga taga Uyotorong? Ro mga taga Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte? Ro mga taga New Buswang ag Old Buswang? Una kay Papang Raul Samoy ag kay Mamang Herlin? Sa pamilya Madula Samoy.
1: Mga kabayan niyan si Lord Abahan.
0: Aga kama naman iya sa may Iriat Andagaw ha.
1: Yang ibigay.
0: Inatamyaw ko man ita maayad-ayad gin niya agahon.
1: Kahit ang isa.
0: Sa may Iriat Puok. Sa may Iriat Kano. Ag sa may area ita barangay na Luok ha. Espesyalis sa na Luok Housing. Nagasigabong ro programang Todo Birada.
2: Birada. Birada.
0: Hindi man magpaperdero Briones Housing. Nagasigabong man do aton karang programa. So sa mga taga Briones Housing, good morning. Ang kama naman sa mga taga Barangay Briones. Ag siyempre sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Maayad-ayad gid niya agahon nagasigabong man do aton nga programa ro programang todo berada. Sabigon gid una sa may sitio baybay sa may Pudlon. Inakay nang pini ha ang kay nung nono sa pamilya Magno samtang nagakapikapi yon sa rayang pangurason ag nagapaandar yon ko andang washing machine ay malambada guman sa nang daywa. Aga siyempre sa mga taga-tabok, sa mga taga-takas, sa mga taga-altamar, ina kay Toto John Briones ha, nga nagagihit yun itan ang kandi, sa mga taga-pangpang village, ag sa mga taga-sityo proper mga katuto. Ag huogali, no, hindi ka mo hilipat, ay abaw, ay hinagagot ha. Hinagagot aro aton nga first padayon mabilo panran ang ginahatod kinyo ni Mr. Hill Regalado and Company. May panran po bukas ng umaga ha. Mag-start doon it alas 5. Mahalin iya sa MGMC gas station. Paagtor iya sa may Ariat Intersection Rotonda. Sa may Puok ag Kaano mga katuto. Ag maliko pabalik man dayon it mabilo. Sa bati ko sobrayon sa 400. Pero nakapa-registered mga katudong magadayagan sa padayon mabilo first panran ang aging lunsar pagahiwaton para sa mga mabilunhon. Pag magguwas karon ay inaon haomgon o aton nga gamit sa mabilo covered court para kani sa paghiwaton hinaga it gabii
1: kani idol pag malungkot
0: the first dagungdong
1: mga balitang nagbabaga
0: sa barangay mabilo covered court ha
1: kulitan
0: rorayang first battle of the band ito ka mga bandaro maga compete
1: tigilan pagbakuli
0: magapakitang gilas
1: kasalanan
0: magapakita ko andang mga plaka magapakita ko andang abilidad ha, sa paggamit it instrumento ang abilidad sa pagkanta ay por dahil nga ro mapagad nga magiging champion ay magauli ita 10,000 pesos agro pangaywang pwesto 7,000 pesos agro pangatlong pwesto ay magabaton ita 5,000 pesos. Ag siyempre ro hindi man pagaron ay magabaton man ita consolation prize mga katuto. Kani ano paro inyong ginahugat? Mark your calendar tomorrow. Ita alas 6:30 mag-start kita itkasadyahan una sa may mabilo covered court mga katuto. The first dagungdong battle of the band sa barangay Mabilo Kalibo. Pag-uwas nga may una kita nga competition, may una man kita nga mga front act, mga entertainer, mga sikat man ang kilaga nga mga singer, mga rakista, mga reggae singer nga mag-entertain anay while nga nagahugat pa kita ko aton niya mga bisita. Ang nagahugat itamang oras para umpisahan aro aton kara nga kompetisyon. Gani ginakangay ko gidong tanan ha nga mga mabilunon na mag-witness dayahi libre uwat bayad ha. Uwa tara it bayad ay gusto ni kagawad inday happy roana nga mga constituent.
1: Wow, di nyo ba kayang ibuka ang inyong mga...
0: Kani ay motion, makipagdagongdong kita. Sa barangay Mabilo Covered Court, inaga yun doon itgabi eh, 6:30 up, mga katuto. 6:30 p.m. up or onward. Roaton ka nga kasadyahan. May mga bakante pa nga mga table ah. Para magiging komportable ka mo, no? Kaysa magtindog ka mo. Una sa sugod, ita covered court mga katuto. So may bakante pa kita nga mga table ah, kung gusto nyo.
1: Agusakan niyang makayap kung buhay ibubuhay kaysa ikakahamak niya kaya sa puto ako sa
0: morning man sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, ha? Especially sa pamilya Quintana Magno Rintilio. Agkama naman sa aton niya mga himata, ha? Ina sa Barangay Mabilo, New Washington. Especially sa mga Rintilio family. Ginatamyaw gid naton ita maayan-ayan gid niya aga. Aga siyempre sa mga taga Barangay Estancia Kalibo. Ayan, ginatamyaw gid naton ita maayan-ayan nga gahon haro mga taga Libto. Agro mga taga Proper. Ayun gid nga naga monitor makaron. Rong tatak militar, tatak Milgar. Agkamanaman dong tatak Jones Fernandez ang nag-monitor man katon sa aton karang pagpakalagan. Kay Kapitan Daisy Andrade, ha, good morning. Naman sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Aga siyempre, una man sa Barangay Tigayon, kay Daddy Bert Tabasa, ha, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin nga agahon. O naman sa Barangay Linabwa Norte, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad man nga agahon. Aga siyempre manwa yaman sa may Barangay Tinigaw, ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gin nga agahon, ha, si Nanay Kap at si Tatay Kap, mga katuno. Nga nag-monitor yun makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes. Kama naman kay dating kapitan, ha, mga katudo, no, Toto Rolando Reyes, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad banwa. Aga siyempre, iyaman sa may area kapitola, ba holiday gali makaroon. Pizza 21, Ninoy Aquino Day, ay sa Pizza 30 nga to. National Heroes Day, mga katuto. Speaking of New Buswang, mga katuto, ha? Speaking of New Buswang. Pero unga gali ni dating kapitan, aga kagawad Darius Dimuhina, ay nagadayagan ita sangguniang kabataan chairman or SK chairman, ha, sa nabuo naton nga information kahapon. Kasi kahapon nagpinangutana kita ay abo ngani nga naga-interes nga magpalista ang mga kalibunhon karayang pa-boxing nanda sa Pizza 28, ha, kung hindi ako magsaga. Suspigil mo na yan, huwag mo nang atayin. Aga sa pwersa naton pinangutanag, libot-libot, mga pasaway sa libot, ay naka-istorya naton si former Kapitan Kagawad Darius Dimuhina. Ngaroan ang unga ay madayagan galiit SK chairman. Iya kuno sa bandira ni Ampod Damila Taiko sa Partido Tibyog, ang mga katudo. Rayang si Giyaki de la Cruz Dimuhina. Kinauman-uman ko, ha? Rayang si Giyaki de la Cruz Dimuhina. Pero mabuot nga unga ni kapitan, ni dating kapitan Darius Dimuhina, no? Na magadayagan itasangguni ang kabataan or SK chairman, mga katudo. Ilagaman da ita mga taga New Buswag ay mabuot man ang pag-aamigo. Walang personal mamatawanin ka ni idol kapal. May dugo man nga servidor kaparehas ni dating kapitan aga kagawad Darius Dimuhina. Kayang si Toto Gaki de la Cruz Dimuhina ay kilaga kurunga ka rin. May isot pa nga. Aga kapitan aga dayagan SB at nga bumalik sa konsiho. Si Darius Dimuhina, mga katodo. Nga ni Ruana nga unga, ay magasunod man siguro sa tikang yakap, yapak, no? Kung anak ka ng ama. Nga magiging politiko man sa pilang adlaw, mga katodo. So good morning, ha, kay dating kapitan aga kagawad na Darius Dimuhina at kay Giyaki de la Cruz Dimuhina.
2: Matalinong talakayan.
0: Ay daywagon kami ka-player. Iparehistro namon dauna kay SK Chairman Vince Carl Regalado. Pero dali yan, ha, ay nagasugusin niya siyundo pag-asa. Una gon si katodong Obit Badrina Ruaton karanga weather specialist. Ay kamusta ho naton do bagyong Nining? Bagyong Nining. Agrorayang tropical storm nga si Saudel. Agroraya paging nagasunod-sunod pagid niya LPA. Agrorayang ginatawag naton nga tropical depression. May tropical depression or LPA. May tropical storm ag may bagyo na anot ang panyimpura pinsan-pinsan man. Pero okay lang kung uwat at halit, kung uwat na dayang epekto sa aton karanga pagpangabuhi at aton iya sa Pilipinas, okay lang. Na kung mag pinsan-pinsan sa nagod, madali maubos, mga katodo. I-check ane na to, naro aton karanga pag-asa. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, mga katodo. Hindi ko naton pagpabuhayon pa. O i-check naton direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Pag-asa, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026. Hinoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Nening na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa medium chance po ito na maging bagyo, at ito ay nasa mahigit 1,700 or around 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo, pero inaasahan natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto nga, o hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. No, si Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat.
0: Bagamat
3: medyo humina nga po ito at nakaka-apekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao, at sa Batanes, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas. Kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat tulad nga nitong minomonitor natin na bagyong Sodel. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito, hanggang posible hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasahan nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorms lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Tulad po yung mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo. Ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po no, kapag may mga severe thunderstorms po tayo kung minsan nagiging dahilan din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng PAGASI, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating TC Threat Potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga issue inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog ganap na 6:16 ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, YouTube at sa ating websites, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga impormasyon na ini-issue ng PAGASA, lalong-lalo na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, flood advisories sa buong bansa. Makikita nyo po yun real-time, nakamapa rin po. Pumunta lamang po kayo sa mga websites ng PAGASA. At live na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Obet Badrina, ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ayun. So, ginabugubanta nga kung magnami-nami makaroon doon atong panyimpo hasta hinaga ay sa Domingo o Lunes. Si Tropical Storm Swadel ay magapabatyagon ang may tindinsita nga magsugod sa Philippine Area of Responsibility. May ginabantayan pagitkitang sambilog nga tropical depression. Ha? Pero may isot kung naro tsansa nga raya ay sumugod sa aton nga Philippine Area of Responsibility, mga katodo. Pangamuyo ang gin kita, ipahilayo no, sa grabing epekto. Ayro na i-experiensyahan ta naton makaron nga pag-uugay-um, pag-asaw-asaw, pag-uwan-uwan, it mabaskog hasta kasarangan, hay dagat aron kong hanging habagat or southwest monsoon.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: May linog ang ani ho, 2.2, magnitude 2.2. sa City of Sipalay sa Negros Occidental, no, na batyagando pag-uyog at around 12:36 a.m. kung nagtaliwan nga Agosto 20 kahapon ait aga-aga na batyagan ro pag-uyog ita magnitude 2.2 nga linog mga katunog.
2: Komentaristang walang siyasato.
0: Samtang sa pihak kabahin sa Lunes man, rayang August 24, no? Abantayan man naton do pagbalik sesyon it House of Representative. Ha? Ay base kon magasumitigon o andang committee report ro mga kongresista nga nagtalakay especially ro na sa committee, Committee on Electoral Reform and Committee on Suffrage, mga katodo, may kaangtanan sa andang atong unang pagpungko sa pagpapuspon, pagpaliban, pagpaiway, pag-amyenda, kurayang arang barangay, agsangguni ang kabataan eleksyon. Kasi ginahugat-hugat naton makaroon to pag-submit ng that committee report eh. Adaptahon doon ita plenaryo, no? Anda parang i-consolidate kung si hindi karon bago nanda talakayon it uman mga katodo.
2: Todo berada.
0: Bago nanda dibatihan doon, eh siyempre may mga congressman nga pabor, may mga congressman man nga bukod it pabor.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Happy happy birthday gali ha kay Daddy Harley Di Tomas nga naga-birthday imaw makaroon nga adlaw. Ba-debot agali ni Daddy Harley makaroon.
4: Happy birthday!
0: Oh, sa Harley's Karinderia, ha? Libre pamahaw. Ha, di, joke lang, ha? Birthday makaroon ni Daddy Harley Di Tomas.
4: Happy birthday! Oh,
0: ang sa tanan niya mga naga-birthday today, tamyawon talang ron, ita happy happy birthday, no? Para dagahig sandatanan. Aga happy happy anniversary ha sa Tao Gama Pi, no? It poblasyon Makato nga nagaselebrar man makaroon it anda karang anniversary.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning kay Rosie M. Isog, ang kay kagawad Michael Villanueva Solina, magapasigamat agi ako kara. Ay tao kon iya si Katudong Ridje mat sa si Dingdong halipatan na ta siguro. Ambay mo tong hindi man kadumdum ag hindi magpadaga. Hay gae. Kumuhit ko no imaw tatlong ka plastic rito. Ay Rolly Boy. Akon agay ding agay Ridje wa ta kay Dingdong. Abo man abi ko no kay Dingdong ritong rambutan ag lansunis. O abo pang balinghoy. Ay iya lang kuno anay kamon nga mga nagai-start sa disyerto nga hindi ta kapananom ra. So thank you gid ha kay kagawad Michael Villanueva Solina, ha? Kay Yolalia Fernando, kay Marilyn Sacarias Igat, kay Maninay Noemi Santa Maria, kay Eric Nazario, no? Ang kay Isra Vidal, kay Evelyn Reyes, ha? Ang ginapatamyaw na kuno si Nanay Violeta Reyes, ha? Nga naga-birthday man makaroon ni Auntie Violeta.
4: Happy birthday!
0: Birthday man gali makaroon ni Manang Violeta ina sa Pook. Ay, waman abig ka pangangayroon.
4: Happy birthday!
0: Andali pa. Kay Noemi Sausa, ag kay Ampod Flore Rentillo Tolentino, ha? Ag kama naman, no? Kay Alan Sanchez sa Tubiera, ag kay Salome Solina Sorilla Villanueva, no? Nga nag-monitor man, makaroon sa aton karagapagpangalagad kay Marita Silvestri Almero, ag kay Manuel Nimes, ha? Kay Sani Antaran, kay Roy Buntogon, ang kay Andro Junior Swalog, ha, ina sa Kalibo Public Market, kay Ruby Gabi, kay Jopel Carpio, kay Jocelyn Atabio, ang kay Toto Roger Losero Nagales, kay Blinda Taay, ha, ang kama naman kay Jennifer Ibabaw, ang kay JB Matore, kay Tristan Agulay, no? Ang kama naman kay Sien Antoinette Sarati. Good morning, Idol. Pa-shout out sa Sarati family. Pag-greet man kay Richie de la Vega. Nga belated happy birthday pag-in.
4: Happy birthday!
0: Kay Marilyn de la Torre na Ilga. No? Kay Mami Jo, Joe White. Ha? kay Jo malapad ina sa may iriyat puok ha ginatamyaw gid naton ang kay Jo Mariner ha.
2: Todo berrada berrada
0: si Katodong John Camisilla i-check ane naton bago ro atong nagapanguna nga mga headline.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Manami nga balita ha, manami nga balita ha man. Di ba iya sa may portion it kaano going to Mabilo hasta di kara sa may manulang man eh, no? Manulang man mga katudo, no? Ro, taga Puson, no? May portion it Mabilo ag portion it po, kaano, no? Nga uwa pa matapos nga karsada, di ba? Agro uwa pa matapos nga sa pihak, uwa pa kita kani maumpisa heroya sa pihak, heroya sa pihak, halos kompleto uta, may drainage, no? Soro concreting sa uwa matapos nga karsada it Jaime Cardinal Sin Abino ging umpisahan yun aging umpisahan yun kung Department of Public Works and Highway ang ruraya nga nga proyekto hay may contra cost nga 34,619,148 pesos at 36 centavos wrong source of pankara hay halin sa General Appropriation Act Fiscal Year 2026 mga katodo.
2: Ang implementing agency
0: ay rong Department of Public Works and Highway. Ang rong contractor kara ay rong Greenland Builders. Ang rong proyekto ay nag-umpisa ko Agosto 12.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero parayang nagtaliwan nga adlaw yung sana nag-umpisa nga mag-pang-ukay, no? Pang-kot-kot, no? Para nga nga plastaran it madamol ag matibay nga simento.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Natagbo ako kudayang ginaosoy nga ra nga ati monument. Ay kahapon, haumpisahan nyo namun da ni SB member Rimar Acevedo Ribaldo. Ang si SB member Rimar Ribaldo, may anaw tagali karang resolusyon. Aging tugyan sa Alima it Municipal Engineering Office, no? Sa opisina, kunaga retero nga si Engineer Amalia Francisco, no? Ro pag-usoy. Usoyan nyo kung si Enging Butang, si Enging Halit, ang si Enging Tanong.

Austria, may ina baro kami nga lapad, ang may bilog ta nga maruto, rulapad nga nga maruto, ay 120-180 rupilo, pero tag bilog ta nga maruto nga, atong kita nga original, 250-260 rupilo. May asa asarya, bumatagya po na sa asarya, alin ita 200-220-240 rupilo. May tulisan kita riya, 80 rupilo, may mataan kita riya, may dipindi sa mataan, no? Dipindi sa angkot mataan, ha? May 140-220-240 kilo. Doon 240 kilo nga ito sa base tara sa ayat sa akong dako pra. Isa na tapyag ko, ano? Manami tara, yabas, yabas, kulit tara. May mamsa kita riya, 280 mando kilo. May atong sulig riya, rusulig, gaya 200-250 kilo. Nasa classmate ko, kanami, ranang sulig doon. May bisugo man kita riya, may maluinto kami kitang bisugo riya, 160.

0: sitbangos, iba't ibang presyuro, no? Patag mo into karanga bangos ang ginapaka sa 140 kilo. Tag pwede ito natin sa bawan nga rangabangos, 180-220-240 kilo, no? Itato nga bangos. Pagabot sa Pasayan, abundar sa Pasayan, ito sa likod doon itato nga presiksyon, ina ro mga nag-display ita, nag-abligat mga Pasayan, no? Rumagko nga Pasayan ka na, 300-350-400 kilo, pero may maluintok sa Pasayan nga rang, pwede ito kamukabakal ita, 20 pesos sa santumpok, panguamahay ito natin sa atin nga, mga gulay na katulungan din, no? Pagabot sa taong riya, ay 80-100 kilo. Pagabot sa karne, abundar na tanggapon kita katulungan din, no? Pagabot sa karne, no? Kung ato niya dress chicken na grato nga backyard ay 200 matagihapon ro kilo. Ano ato niya nitib na manok, 380 matagihapon ro kilo. Pero paabot ro parts of carnet manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pagabot sa karne ato at baboy, abunda matagihapon kita. Wata problema pagabot sa karne ita baboy katulungan din, no? Kung ato niya kasing purchak at limpo ay 300-320 matagihapon ro kilo. Pero kababot, rupan si Tanit Baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Tama naman o karne at baka ganwang ranang kunod ka na, 420 kilo. Pero kababot, rupan si Tanit baka ganwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Atong po natahon na, gaon, pang binuguan, abo, kanam ito. Nakadispi, nakasablay lang rero mga karnit, baka ganwang katunggil. Ya sa atong nga mid-section, ya atong nga may Talibu Public Market. Pagabot sa gulay, huwag kita problema. Di ka mismo sa magsakan area, kabo kariya ng mga binungkos-bungkos ng mga gulay. At kung gusto niyo magdengiratantad ng mga gulay, di ka sa kilid mismo itaton niya, P6 yun, ina di ka rin nakagatinantad sa dari ka rin. Ag, ito sa pinakadulo, ina di ka rin mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag abot, ikara sa ato na pinakamin ng ato na building, kung ato na grocery section, no, baka nang iton, ang masag, itara ng presyo ko na, Roy Buntogon Restaurant, nagasigabong kita mo karoon, no, na, no, rarang keiting ka na, sabog ng ilang ka na, Pro Suwalog Sari-Sari Store. Kaya ito to Andrew Suwalog Jr. No? Imaro gamanin siya na kung anda nga grocery section. No? Aga magpamawa, buong makaroon na pamawa na sa Roy Buntogon Restaurant. Pili ang kamuro na pang masaro, presyo, walang problema. Barato ka namin tondo lasa itaptanan ng mga putahe ni Bro Roy Buntogon Restaurant. Ag di ka to sa ulunan, ina di ka rin kay Mama Maria Riaruna Mendoza Panga grocery ag kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan, no, ina di ka pili at ka muriya pag pagwa pag memorya sa aton nga may bagsakan area di ka ro kahilira ro ato nakasari-sari nga mga kakanin pag pagwa nimo pito sa kalatusiron ina man di ka ro kaabo pang malgulay kamo mabakal ag ato mga ginaga naton nga mga kamarat saging balingka samuti na ninyo makita, no, ang di ka ro sa katunganan ko ato nga San Lorenzo Road iya di ka ro prutasan ni Papa Dad, no, aga abo marunang nga gabriga ita bau no na, no, aga mga gulay di karon katurungan gidil, no, ag kay Ma'am Maria P. Ukay-Ukay kasi gabong mangita di karon, no, kay Ma'am Maria P. Ukay-Ukay nganit mas mayad magtul temprano kamo agud maabtan pa ninyo rey mga manami ag mga aspon mga isda nga nakadisplay niya sa andang mga latok iya sa ato nga fisiksyon ita ko may Kalibo Public Market tumaharoon nga adlaw nga Biyernes. Ah, bago kita mag-instronog, ginag-greet, happy, happy birthday na itong kumpare. Raymond kumpare, katong dinil na si Paring Harley. Si Tomas, arang ka-birthdayhan. Makaroon ba kaya?
1: May libre ba yung kung Harley's Karinderia? Katodong June, may libre kung nung pamahaw, makaroon sa Harley's Karinderia, ay birthday na?
0: Ay, nagabukal. Nagabukal-bukal yung si imong inaanak, kurana yung niyaga, kanam ito, sa arap lang hugom, kapanong barek, kanam ito, nakakagutom, no? Gani antul kamu runa sa Harley's Karinderia sa Ubos Itil Barrio
1: Street. May libre pasabaw.
0: Ro Harley's Karinderia. Pasabaw kamu runa pag gusto kamu sana mito nya sabaw. Inaw nagabukaw no na radang sabaw ag andang mga putahe ro nga naka-display sa Harley's Karinderia. Imo man sa Tamsi refreshment ag restaurant no kay pareng ini na bara no baka na mito na si May Shopping Center no nagisalikod ditaton nga simbahan no ina di karon do Tamsi refreshment and restaurant kita tabi si para Iliria agahon taga panindahan ag happy happy sa dingin kay parang Roger Lucero Nagales, no, pero magigatsat natin si parang Roger, no, sa pamilya Lucero ag Nagales, happy happy sa dingin kay Kuya Rixis Gadibas, no, ito barangay Lina Buansur, happy happy sa dingin ag sa team Buboy sa Buko, ito barangay Istantia, happy happy sa dingin kinyo tanatran former SB member Jones ag Milakin po, no, kaya paring Junior, ang kay paring Rafi Alcaraz, sinasabay barangay Tigayon, happy happy listening sa pamilya Alcaraz, agabi-abi

0: ginsa Golden Boys na pinamatay sa Damakarong Stadia Boss Roy, no? Kaya retired Master Sergeant Ralston Candido, happy-happy na si Dinggit, aga tapos na mahugod na kapitan at barangay poblasyon, Honorable Barangay Kapinil Ibardula sa Candelario. Ang sana ng mga kagawad, Kanday kagawad Jungjung Polincio, kagawad Lawrence Miraflores, ang kagawad Okindo Erwin Okindo, no? Happy-happy na si Dinggit, sa kaya Exxon Christian Tanya Milgarijo, happy happy listening gida kinyo tanan-tanan. Dahil na itong jidil, no? May ato dato na balita, no? Magaling niya sa ato na may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Peliston Bukong Memorial Hospital. Paanto niya sa ato na masako-sako na ito na temporaryo na ito na may kalibo public markets. Gapon, para sa Tubo Mirada, ako man sa Katulong ngayon, June Kabisilian ng Radyo Tubo, kaibigan mo.
1: Radyo Tubo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid nga salamat ha kay Katudong John Kabisilya sa anakarang report, no? Direkta sa may temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Motion, manindahan yun kita kung may mga budget ka mo. Ay kung kami ni Ding Dong, ay agang-agang pa. Raya ro ginatawag namon nga oras di peligro. Ha? May inog panindahan man pero nagahugat pa sa tamang oras. Ha? Ngani motion manindahan kita.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay kay Bingay Almanon, kay Musika Gigi, no? Ag kay Rinaldo Ingilio, no? Morning Idol, iya kami ni Mrs. habang nagagaha-gaha sa among baligya sa Old Buswang, nagatanaw kami sa live. O, salamat gin sa aton nga mga suki ha, kay GP Magpusawa, kay nang Ude, at Chavez, bao, pahaumin at kape, ay mamasyar ako ng Ude.
1: Komentaristang walang
2: sinasalto. Man kay Nungbong Chavez, no, nga samtang nagakapi-kapi, ay nagapamati, gin kuno sanda sa andang paborito nga radio station, ang Radyo Todo kay Idol.
1: Todo Berwada.
2: Ag kay Nungbong Chavez, no, una sa New Buswang, sa likod ita New Buswang Elementary School nga nagapamati man sa aton karanga programa. Kay Ampod Jinjin Mary Cipriano, ha, nagapamati man. Kay Sarhinto Romel Morato, ha, nagapamati man. Samtang nagakapi-kapi, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Todo Berwada. Berwada.
2: Agaro aton nga oras, oras sa Pilipinas, may 12 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray nga oras, ginahatod katon, itbimig premium, kitang kita ang galing. Magabalik programang Todo Berwada, pagkatapos siya magkara.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
4: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
16: Sunfall Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
16: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Sunfall Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
16: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest okay po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest okay. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ba ay masadyat ang nagkakapi-kapi no, sa istaka. Good morning ha kay Arnel Cuaterno. Samtang nagkakapi-kapi ko no, sa istaka ay masadya nga nagamonitor it aton nga programa.
4: Good morning man, Idol.
5: Itamyaw man sa akon nga ugangan ni Lolina Quales nga nagasigabong ro Radyo Todo permi. Nga nagabantay ro guwapa ag guwapo pati kay Mukre. kay Jan Robin Rostro, no? Kay Will Andrade Tambong ang kay Arcili Arellano ina sa Numancia nga nagapamati man katon magkaroon sa aton karaga pagpangalagan.
4: Todo Berrada.
5: Kapag itudugang ang mga balita, i-check nato si katotong Rinald Banjola.
4: Radyo Todo Live. Report. Report.
5: May tumalpok nga sagakyan. Agro driver dumiagan. No? Agrayang ke kaguoy man durayang nag-withdraw nga ra. Siguro pag-withdraw na na, wana ha panuhing nagawa unu kwarta binuo na ATM magtumalikod hay ina tara kwarta hay may tumikwi ta siguro ron mga katodo i-check kami naton kun ano ro kwento.
4: Radyo Todo Live. Report. Report.
5: Oh, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station katodong Rinalda Patrol, please come in.
6: Katodong Chidel, padayon pa magkaroon niya pinaimbestigaran ito tong karanya Kalibo PNP no oror karanya aksidente nga sumunggap no sa sangka pickup samtang nagaparada no di kada sa may Jaime Cardenas Avenue no itaban wa kada ita Kalibo katodong gadden no actually natabo ta ra kada accidente mga 11:42 do kada gataliwan kada gabi ita Miyerkules ug na ka report kahapon do sa ato na kada Kalibo Municipal Police Station no katodong Chidel based sa ato na information no ginabo iya sa ato kada Kalibo PNP no. So, rin ka nga pick up, no, katotong siya dahil while nga nag-park di ka na sa Kabaon, ita High Mikadelsin Avenue, no, barangay Andagaw, no, sa manwag ka na ita Kalibo, katotong siya dahil based sa secure nga CCTV, no, katotong nga siya dahil nga kung siya nakita, no, nga may isang ka-SUV, no, nga sumunggab, no, di ka na sa rin ka pick up, katotong siya dahil rason nga nag-angpon ka na ita damage, no, rin ka nga pick up no kung sin sa baylo nga kunta magpundo no ruray karang SUV o galing dumiretso tara ka to Janel no sa pagmaneho ruray karang wa makilala karang driver pero based no sa information na niya sa Kalibo ang paadto karang ni Washington no nga direksyon no ruray karang SUV kung sin ginaligar pa na itay karang nag-report no sa tong Kalibo PNP particular no ruray karang tagaan na itay karang pick up nga pag-abot sa unahan ay nag-U-turn pa no paliko pa ato kata barangay Andagaw sentro no ray kra nga SUV at katodong gadodel nga makaron no hay palayon para nga kina follow up kita ton karon nga kalibo PNP para nga matumod no or makilaga or try karon nga tag-ana no or driver i-try karon nga SUV nga sumunggab no sa road karon nga sang katikap samtang nagkaparada di kana sa may area kara Itahimik Adresin Avenue barangay Andagaw sa Banwa ita kalibo so recorded ra no sa aton nga kalibo municipal police station daw na sambi karon nga incident katodong nga Judel na no, matapos no nga matabo ruray talaga aksidente kurang kaliwan yung gabi iya sa aton sa Banwa Itakalibo samtang sa piyak kabahin gin report man kahapon na no, iya sa aton talaga kalibo PNP na no, ita talaga siyang ka 22 anyos nga babayi na no, matapos nga imora mag-withdraw no, sa saktang ka ATM machine iya karon sa may kahabaon na no, ita Osmeña Avenue barangay Aistansya no iya sa Banwa Katalibo mga takna alas 3:40 no itahapon nagligat patara ka doon no nga August 13 o galing late time mo karon nag-report iya sa aton karang kalibo municipal police station basement no sa aton karang kalibo municipal police station kung siin sa report no itry karang at nagreklamo kay nayang Roday karang babayi nag-withdraw imoran no sa karang asang ka ATM machine dekra sa Osmeña Avenue no sa Banwa karang kalibo o galing pag transaction ka doon del ay binuo na taruhan na taruhan ng ATM card ag pumanaw tayo mo, no? Nga wata na mabuo ruray ka nga 6,000 pesos nga na kung nga gin-withdraw, no? Nga ginapatian na karon nga posible, no? Rung nagasunod ka na nga ginaaligar, no? Nga nagapila ang posible, ruray ka na nakabuo katodong yun dahil kay ginusisa na sa ruray ka nga bangko based into katodong yun dahil nga may una ta, no? Nga transaction ang may nagawa.
5: May withdrawal,
6: no? Oo, may narilis ta nga kwarta. That's why magkaroon, no? Ginabaktak magkaroon dong CCTV, no? Abot nga matumod kung sinuro ito karang tao nga sulod siya nagkaroon nga pila, no? Kay Rodeca kung taga kwarta, hay
5: inubagay kung taga, no? Lipay, nga itong sumunod ka na, eh. Hindi pa nga ako pumindot, lumabas na.
6: Ay, kung taga na, kung taga, interesado ko timaroon. Kung taga, kung taga, may tawag,
5: Rinald, no? Sino man do hindi mag-interest nga pag abot mo sa ATM machine hay nagaguad jud at kwarta.
6: Hey, babalik na gyapon sing awas kun basta bugot imo ka to don Judel.
5: Pero base na nga pamati man ang ana man natong iuli ah. Ay pantay oh, posibleng kinahanglan rato itawo nga nag-withdraw. Oh, duna ko ngani duna kita sa tawo kalipatan no.
6: Oh, kalipatan kita.
5: Napindot mo na bi mana. Sinugod mo imong ATM, pumindot ka ug withdrawal.
6: Oh, pumanaw tay mao.
5: Pagguwa uri kwarta, binuo mo ring ITM, pumanaw. Kating mo ta pagbuon kwarta dapat karon buon mo anay ro kwarta guyapon bago mo i buro imo nga ATM.
6: Ay, dayta ro kwando kalipatan na mat katodong Judel no sa part i-try karon nga atag reklamo. No rason nga ana lang nga ginta kami no nga gimpablatter ya sa tonton nga kalibo municipal police station kay basi pabaga no ma-identify na no, oro ra nga nakasulganan no sa pila kay kun isipon nimo ay pwede man imong drive no tawgo na bi no ay ana ra importa oi halipatan mo ta o galing ka
5: ay basi baga makon kon mabuhay ta umabot do nagasunod ka na no halimbawa pag pila mo pumanaw ka wa pa tatawo eh. Rumaabot pa ta pilang minuto, rato ro nakakita una yon. Bukod ta sigut kun sa pilahan do nakablit ta imaw. Ay mahuya ka kon una una pa sing kilid nagatalikod pa yung ro nag withdraw nga una ra kwarta wa nahabog mahuya ka.
6: May una isang identify na isang lalaki ro nagasulod na nga pila ka to model based na kurang report. Iya sa tawag nga kalibo municipal police station o kay sempre wa naman ma-identify kay sino ba nabi magudahuna no nga makarta na ro matabo do nga lipatan na ta nga buo no ron nagkaraga 6,000 pesos no nga nagkaraga gin-withdraw nga konta pambayad no sa eskwelahan na itry ka nga complainant na katotong dahil nga recorded ra iya sa ito nagkaraga kalibo municipal police station samtang sa pitabahin gin-check na to no sa Banwa kara Itabanga ron nagkaraga nga ginaligar no tangka kara or tuyo no nga pagsuod sa sangka panimagay no una karon sa may barangay Muging sa Banwa kara Itabanga pero base kayo na magkakatotong dahil sa aton karang Abanga PNP ay wa matramay report no sa aton karang Abanga Municipal Police Station no ro dekra nga incident no nga kung sinabirong tagana ay nagpost ta no sa nakron nga Facebook account no nga ginpaabot ro dekra nga incident no nga ginapaalarma dong pila ka mga pumuyo no katodong dal pero wa na may report sa aton karang Abanga Municipal Police Station ro na sambit karang incident nga persahan nga ginsamad man no ro dekra nga pinagkapadlak i-try ka nga pertahan na kung nga panimagay una karon sa barangay Muging mga katodong Judel.
5: Kaso gumatagalit kawatan doon niya ron.
6: No, kung kunta ro tuyo ay manakaw ron. No, galing mo agad nagmadirigang on.
5: Oo nga ni, kaso kawatan. Mayan dyan ay matibay-tibay ro anang lak.
6: Oo, kung mga mahina-hina arong laka to ay kung gidron. Sigurado gidron
5: niya. Bugto, ginahulangos.
6: Thank you lang gidron. Bugto, ruangos. Katong nito, kung may pwede mo karang buon, no? Sari ka lang nga bagay. No, that's why nga arong katuyan mata, itry ka lang nga nag post, no? Sari ko nga Facebook account niya mapalert to man doon tong pinanatun ka mga pumuyo. Pero mas okay gini kung taro ka nandil nga i-report yun baga. No, sa ating kailangan mga otoridad at least, no, kahit papano ay magkapatingin nga po, no, ita nagkaigo ka lang atikang, no, agod nga ma-prevent, no, nga manabu, ururay ka lang mga senaryo, kaparehas, no, sa runtay ka lang insidente, una ka sa may barangay Muging sa Banwa, ita Banga. So, paano sa iba na itong mga municipal police station, no, sa 1st District, itatong ka lang na probinsya, Katakan, no, wagi magkakma-reported, no, ng mga madrugoon ka lang insidente, no, nga nagkaginabo sa unang distrito, itatong ka lang na probinsya, no, base one sa itong ka lang na pag-secure sa pinanatong sa mga municipal police station sa 1st District, kung probinsya, Taklan, Katodong, Gantadal. Mga instant ka lang report direkta sa Kalibo PNT sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
4: Radyo Todo Live! Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Nancy Season, samta nagkakapi-kapi ina sa Barangay Tambak. Kay Bilya Losero Crispino, kay Johnny De La Cruz ag Karen Mayor, no, nga nagatabid yun katon makaroon sa aton ka nagapagpangalagat. Samtang sa pihak nga bahin.
4: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Base sa aton nga interview kahapon kay SB member Raymar Acevedo Ribaldo, nga suno ka na, hay, protection ta sa local civil registrar ang lokal nga ahensya at gobyerno itmanwang kalibo ang iba pa nga mga ahensya at gobyerno, no? Rokatuyuan. Itana ka nga pagduso ang pagpa-aproba. Ang ha-aprobahan yun ka kung nagtaliwan nga sesyon, no? Nga resolusyon para nga in-irongid ro pag-proseso ang striktuhan aro documentation sa pag-identify ko mga beneficiary ita Centenarian Act iya sa Banwa ita Kalibo. Haman ay tama man. Nga base mga sa sobra naton nga pag-usot, wakit at enough basis, no, nga rurayang tao ay 100 years na po. Pasok na sa Centenarian. Naghipanuhan ba nga? It National Commission on Senior Citizen. Agko ahinsya nga nagatao it privilegio. Kamanay saga, taray. Oh, may problema man na, may rimalaso eh. Ay paalin kon hagastos yung taro kwarta, sarang palinyo baga nga mabawi. Oh. Ay rosambilog pang ginakahawagan ang mga katodo, ay basi man na kung blacklist kita. Nga ina man na sa kalibo, abong manugloko, ah, mauron abi, no? Nga bisan saraya man ang pagdokument, sa pagbuog mana it ebidensya ag apidabit ay mas bata ro nagatao it apidabit kaysa ana nga gina testiguhan ay ro imo nga gina patunayan ay 100 101 years old tapos ang nagatao it istorya ag apidabit ay 40 anyos or 35 anyos
4: todo berrada berrada
5: ay paano ron paano mo masayran do kabuhi kuno yung magugang nga dapat do imot ang gipangutan-an karon ang rugimbuan hayro kaparehas man or bata-bata yang kada itsang kere halimbawa may unang tig 95 anyos o manami pataruan ang memorya ang mga katodo nga sa kada pangutana mo tama pataruan ang sabat bukon patay mo muli anon mga katodo. Ay nga niro ginakahawagan ay basi kuno kon matayupang dan ag madiskubrihan ang base blacklist kanugon man mana aro mga kalibunhon nga base sa ulihi hindi un makabuo ko rayang Centenarian Act nga Brimelio it National Government ang mga katuto. So doon man lang ha ruana karanga ginapasiguro samtang sa pihak kabahin habisitahan naton ha ruraya ba yung implementasyon ko ligtas tikdas no Measles Rubella Supplemental Immunization Activities ay kaabot agaliho. Kanugang ra nag-arang ka ko pizza Jess, makaroon pizza 21 na kita, no? Mga katudo, no? 11 dias. Ay umabot yun sa 18,248. Ah? 18,248. Roha bakunahan. Base ra sa datos ngaging pag-uwa ita Provincial Health Office, una unda sa 34.6% sa target nga 52,845 projected eligible nga mga inunga. Ha? Ro leading gid ro kabisirang Banwa ro capital town nga may 2,112 ka mga inunga nga nabakunahan. Ro iba, kaparehas abimana kunumansya, Madalag, New Washington, Malay, Nabas, Ibahay, ay may tig 1,000 plus. Ha? May una nga tig 1,000 plus ka mga inunga nga nabakunahan. Ro iba karon bilo, may 900, 800, 700 to 500, no? Nga mga inunga nga nabakunahan. May ato namin ginabuitan niya nga datos.
4: Komentaristang walang sinasanto.
5: Ano naman sa ipaiway-iway taanay ha ay tapos tagon man nga maiplastar. But sa Monday, balikan pagid nato duman wat naman siya. Naman. Ay may mga dokumento guman kita iya kuming nga missing nga mga gugtaho nga wat may pangalan sa local government unit. Ha, itabanwang naman siya. Kabuabo tang inaywan nga problema ro dating administrasyon. Kabuabo tang inaywan nga mga issues, ha? Mga anomalya ro dating administrasyon nga hadi discovered ta makaron. Bangod ko katutom it aton nga tagakuwa nga ni palakpakan taro tagakuwa. Saludo gid ako kinyo mga ma'am, mga sir, ha? Especially ro na sa audit team, ha? Sa audit team leader, ang audit team, no? Auditor. It aton nga Commission on Audit, ha? Nagasaludo ako kinyo kasi naging patas kayo. Naging transparent po ang inyong ginawa, no? Sa pagbulig, sa pag-expedite, no? Kurayang mga propiedad it gobyerno, ha? Kasi pre, dapat ipangalan tanong sa gobyerno, eh, binakalit at gobyerno, eh. Oh. Eh kung mahipangalan doon, eh pwede patang mabuol, ha? Ang tanong, sino po ang kukuha? Ayun, so palakpakan naton do taga Commission on Audit, especially ro andang auditor team. Ay padayon kamo nga nagakalkal, ha, nga nagakalkal it kamatuuran, ha? Oh, si Katodong Rolly Boy Herrera naka standby.
4: Radyo Todo Live. Report.
5: I-check naton direkta sa may Banwat naman siya, sa Ariba naman siya. Katodong Rolly Boy Patrol, please come in.
7: Yes, katanong nga, dito na isang ka-vehicular accident ang ginisipulihan ko aton nga naman siya polis. Natabura, alas 7:18 ng oras kaapon sa gaon sa ato bang mismo UCP Bank, no? Sa ato may bahay sa barangay Huyaw-Huyaw, sa banwat naman siya, ang involbado ka ng Honda Click, no? Ang isang ka-motopost ng motorcycle, mayroong driver at motorcycle nga motopost, ay isang ka-minor bilad, 15 anos, studyante pa. No? Ang driver ng Honda Click, ang kamimbro ay Philippine National Police, no? Matawag niya mo na kung kay Ma'am Obre na naka-duty na man sa Banwa at Kalibo.
5: Police versus minor de edad?
7: Yes, so taga-arong aton nga amiga nga police ay taga-dungon S, no? Yan sa Banwa at naman siya.
5: Ay ano, matibay ro Honda Click o Romotopos? Ay gaba kay akot motor?
7: Oo, Honda Click.
5: Ah, matibay ka Honda Click?
7: Ayaw! Ay, libat si Taro Anang karang karito na una ko rin motopos. Iya,
5: maguya, maguya, motopos.
7: Oh, maduya.
5: Matibay, Taro, Honda Click. Imo nga ron, ano ron?
7: Honda Click.
5: Honda Click rin imo nga ron o katdayang ano nga ni, pinakamahal nga raho? Ano nga ni? Ha? Ano nga ni ron?
7: Ako dito, may maano yung ginawag tumon mo nga ron eh.
5: Oh, katka-press man ko imo, no? Irox, Irox ba yun? Irox?
7: Ah, Irox.
5: Ito yun ang pinakamahal.
7: No.
5: Mas mahal pa sa imong Honda Click.
7: Oh.
5: Hindi lang man ako to. Naklik sa Aerox lang ako.
7: Aerox lang. Bagay makasimuro.
5: Mabaw-baw. Agree mo kon, may sotisot. Basi mabalik mo yung ako. Ay, kung mo ko nabit linaga, bulalo, pata, fried rice, no? Rui mo ginadaga, hindi ka karoon magtambok. Ang hapiton mo ko na to, ha? Rotunga sa sakong rambutan. May pangalan to, eh. Rolly Boy, Idol, Ding Dong, Reggie. What is katodong Jujet?
7: Kailan doon doon na, kamingayan
5: ko. What is, iaging forward ka ako, no? What is katodong Jujet na mga nagkakaon matrambutan doon? Ay, bukod at patas si kagawad niya ra.
7: Tanawang tanong na kung ano may gagawin niya to.
5: Ay, ugaling. Kay katodong ruling on. Itaw lang kay katodong Jujetron.
7: Awat po din maron. Abo man ay tanong ko karon.
5: Abo man ay tanong gali ay. O, sige. Proceed anay kita rin ka na kay Ma'am Ayon nga rag sa minor de edad.
7: Hindi, Ma'am Ayon na sa akin. Ma'am Ubre.
5: Ah, Ma'am Ubre. Tagali. Ma'am Ubre.
7: Milgarejo.
5: Milgarejo. Ay, may Ubre Ayon man, abi nga, polis.
7: Oo.
5: Oh. Ay, abi ko, si Ma'am Ubre ay Ubre Ayon, o. Oh. Obre Milgarejo, tagali. Ano na tapo?
7: Kusaga, sabi ka ay lupit at sumabok ng motocross nga sa motocross gali sa National Highway. No, ano sa piyak linya, sumabok. Lupi ay diritsyon-diritsyon ako tarong pamana matapad libo. Ito atong amiga nga pulis. Ay, wala naman ikaw eh. Asong gaban taron. No, ang kapil pa ay kumpleto man yung minoridad nga rin kapil.
5: Kumpleto sa bayulasyon?
7: Ay modified patalan-tanan. No, anang motorsiklo nga rin ang motopos. Tapos at helmet, wapa yung mga desinsya, wapa yung mga kipakita nga.
5: So, ORPR. Basta kumpleto ah, kumpleto at bayulasyon una ka na tanan ah.
7: Ay, paano yung bago na publikado, kaya po siya magpabuhog siya nga. Ayos ang nilang ra. Muli ko na siya pabuhog ron. Oo, ay ginrespondihan na kung ato yung taga-imbera rin mo, kita magani sa hospital. So yung minoridad ni estudyante, no? Na si John David, no? Ag, gintawa na sa nagkakaig mong pagbuhog. Pero nung diskusisyon ko ra, kung ato nga naman siya pulis, ay inaunda, no? Sa natawag nga pag-arigluhan ay, kaya between the family at nasambit nga victim ang karang nasambit nga aminlo ko ato nga Philippine National Police nga nag-assign sa ato nga Kalibo Municipal Police Station. Magluwas ka ron kung ato nga naman siya police nagpahauman nga mag-assess, no, para magtawaway sa pag-inatawag nga traffic management sa mag-aagi nga field bikers at land so black in the afternoon magkaroon nga adlaw, no? Matam anarait grupo at field bikers at land ag inaaga yung Triskelio Taugama P Triskelio night from 5 o'clock to 12 in the midnight at mamaya pagtao magapot ginatawag nga security, no, kaya yung activity nga pagkapatigayang magapot inaaga nga daw sa iba nga mga municipal police station o agin man at mga kuingit kung mga insidente o aksidente o sa malayang ito ay man at pinamili away man ang naariglo mo pagkapot sa police station. Sago mo sa nilaman nga ma-broadcast pa. So rin ang sugit ka ni Patrolman Bataga at Malay Municipal Police Station Katodong Jidel. So doon na, initially na ito na yung matod yung mga information nag-report, no? Ano yung sa atong area of responsibility mo ay particular sa Digodo Distrito o atong yung probinsya ay taklan live nga nag-report sa naman sa Municipal Police
5: Station. Eh, Katodong Rolly Boy!
7: Ha?
5: Ba't sa ginalipat-lipatan mo ring Mino makarong Biyernes, ha? Kahugat-hugat ako, kapanamig ka piyong-piyong ako, kahugat ko na ano rin, balita mo, hay.
8: Matur!
7: Ay, ba, diba ka namin ang kita, bit-bit ko nga ito kahapon?
5: Ha?
7: Kanamin ang kita, bit-bit ko nga ito kahapon?
5: Ay, ba, o Maria Kagusip, huwag itang kahugat, binukad ko to sa unahan, sos Maria Kagusip. Kanamiton, mingkuburol! Mingkuburol sa kanamit! Matsaburol sa kahumok!
7: Hindi na to, ha?
5: Ha?
7: Panani 15!
5: Sos Maria Kagusip. May utang, gali ako kayo mong suntukin, sige na! Ha? May utang, gali ako kimong 115 ka na. Ay sige ya, ay next week bayaran ta. Huya pa lang, ay pinsan man ako magbayad kimo.
7: Sa Sabado ang nako bawi yun eh.
5: Ha?
7: Sa Sabado ko bawi yun.
5: Ay bahala ka. Pwede man sa Martes.
7: Oh, pwede.
5: Oh, ikaw bawi ah. Base may pasilpon pa si Kagawad. Ate sige yun, ano ba naman na gina-inistorya ko daywa nga ng Sabado o Martes bawion ay? Ay, amon yun, karoon kami yung tanakaintindi karoon.
7: Kami yung tanakaintindihanay karoon.
5: Oh, kami yung tanakaintindihanay karoon. Kami yung tanakaintindihanay karoon. Nung magkagapit bagay at ako nung nakaintindihanay. Diba? Ha? Pero magkagapit bagay at ako nung nakaintindihanay. Ate sige yun ah.
7: So, salamat gid sa aton nga mga tagpamatiya sa Banuan sa mga partikular na sa Pindon, Pindongguhan nga nagamonitor always, no? Kati anang mga customer, nagapasingag, no? Na susin, Anton gid
5: nga nagatilbi. Katodong Rolly, haragali, may chismis ako. Kahapon, nagawarang-warang kita.
7: Oh.
5: Ay may una nga ni Kakon nga nagpaabot nga gusto nga ni mag-intra sa paboxing ita mga HK, no? Sa next week. Ito sa New Buswang. Ay akita ko ta si dating kapitan ag Kagawad Darius Dimohina ro atong amigo, no? Ro tag-anat laon dis lechon. Ugaling way mat maligya, no?
7: Ay, ay sugali sa baykuan. Sa ilo kamo sa New Buswang.
5: Katong ani sa ilo kamo sa New Buswang inara nang pwesto. Wao tay mo rikara sa may Wao tay mo rikara sa may veterans.
7: Wa.
5: Ha, istoryahan na mo doon barangay eleksyon. Pero ana galing unga, tag-unga na ng mabuot, ha, katodong Rolly Boy, hay madayagan gali.
7: Kagawad.
5: Si Giyaki Dimohina, madayagan it SK chairman. At tag-anang unga gin niya mabuot, di ba? Kung hiagto kita rito, hay, doon doon naga, pakisap-kisap at akik, amataan ay kat maisot patay mo. Ay, magkaroon, hay, interesado at ang magdayagan it ag magserbisyo sa andang barangay bilang leader it pamatanon katudong Rolly Boy. Ay ha istorya ko nga mana angkol ay haagto tama na kami kay mayor, haagto tama na kami kay governor, haagto tama na kami kay congressman para manang magrespeto ag magpahisayon nga rayang si Giyaki Dimohina roonga ni dating Kapitan Darius it New Buswang ay magaserbisyo man pagswertihon kon madayon do election.
7: Kung madayon.
5: Ay, abo nga nagambay nga 95% pero mas metarong haum ka, di ba?
7: Ay, metarong.
5: Ay, sige makon to, fight. Ay, unay ang makon kami ni Uncle Rolly mo sa likod. Ayaw makon pagbutangit mantika kay Lichon, basi danlog kami.
7: Muro ang ba ni Kuano ni Kagawad Elard Minadis, Barangay Poblasyon, na madayon o sa hindi manarong barangay NSK election. Oo, matagyapon ako sa pagpaliritisyo.
5: Sige, taruan na nga supply it mga linaga.
7: Ay, oo, sige, supply na mga bindonggo sa anang nga mga constituent. Alin, sa pindong-bindongguhan. Diba, Kagawad, Elard, Binades?
5: Gapamati ron. So, nga ni, sige, ruakon man lang, ay hugod yang makon, hugod yang, no? Hugod man lang karundo kapital.
7: Correct.
5: Oh, rayang si Giyaki Dimohina ay may dugo man nga politikado kasi si tatay niya nagkapitan, nagkagawad.
7: Oh.
5: Ag nagdayagan man it is be member, ba?
7: Retirement barangay captain.
5: Oo. Oh, may record man, no? Ag nakita man doon ang mga binuhatan ina sa barangay New Buswang.
7: Ano? Oh. Ano karon yung ginatawag na rin sa ilo ni Buswang?
5: Oh, tag may lechon.
7: Sa ilo kamo ni Buswang,
5: sa may, no? Sa may lechon sa frente.
7: Imo karon nagpatindog karon nga sa dati, kuna-una nagpatindog iteng panganing
5: arko. Oo nga ni, tagduyon niya ron niya. Kuano, duyong arko. Ano nga tanay dati ron?
7: Oo.
5: Siminto ay binailuhat at manami makaron.
7: Oo. Sa ilo sa New Buswang.
5: Oo.
7: Itam ginagi. Imo ta karon original
5: kita nga nagpa. Imo nakaisip si Kapitan na Darius Dimohina. Okay, sige, agapamati imo katon makaron na.
7: Okay, so salamat gid no. Again, thank you gid sa atong mga tagpamati. Lang nga nagreport ya sa mga municipal police station para sa Tudo Birada. Ako naman si Tudo Rolly Boy Herrera at Radyo Tudo kaibigan.
8: Radyo Tudo Live. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
5: Good morning, Anay, ha, sa mga taga-sityo mapait sa Barangay Arana. Ayan. Kanday Susan, Jezreel, Grace, Janet, Jean, ag also Bridget, nga nagapamati sa sityo mapait, no? Aro mapait nga ra, matsa sa Aranas na Baliti Akla, no? Ahalin kay Marilyn Abarte. Kay nung Rex Agopitan, ha? Ina sa Barangay Bakausor, nagapamati man. Kay Brother Jaymar Carpio Julian, kay Ricky Magdael, ag kay Lillard Minabis. Kapi Idol, salamat kid, ag more power sa Radyo Todo. Basta't nagapamati ka, hay una kid kami ga-endorse kay mo. Ay kung wala ka gapamati, ay mati-endorse ka na mo na. Nga ikaw ro pinaka dinaistoryahan in town nga bindungguhan or linagaan ina sa back of kalibo o back of naman sa public market. Alas 6. Okay, good morning anay kay Bossing Ralph Valenzuela ha. Nga nagapamati man makaron Boss Ralph Valenzuela, good morning. Aga siyempre ruaton nga oras ginahatod katon itabimig premium. Kitang, kita ang galing. Magabalik ako. Pagkatapos si Jamagara.
8: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: products. Join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto kapon.
15: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
16: Ag harap pa, mare. Alagang Law Marquez man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang Law Marquez ka ba? La Marquez Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
7: OT,
17: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Pumakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
23: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
24: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
25: para sa Senate Manalo.
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
22: Cash-ali na!
26: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
27: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
28: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
29: Thank you very
28: every
29: much.
28: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
29: Tama, ganyan. Tama.
28: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
30: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
31: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
32: Okay. Balik kita banwa ha, sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
31: Todo Berrada. Berrada.
32: Masadyat ang makarundo nagakinatabo ko, no? Especially iya sa Banwa Itakalibo pag-abot sa usapang politika.

0: Nasaan ka na ba? Basi kung dumagan yun ato, pumanaw yun ato, or nagangoy yun ato na itong ribulto nga ito, no? Ita sang kaate nga nagabayaw ita imahin ni Senyor Santo Niño, mga katuto. Oh, iya sa piyak natin nga linya, ha? Si SB member Raymar Acevedo Ribaldo. SB member Ribaldo, sir, good morning.
1: Good morning, Idol Dudel. May tayo pa nagahon sa nagapagamati mo kong sa inyong programa.
0: Aga salamat man, no? Sarayang ikaywang kahigayunan ay kahapon nakapromesa ako sa aton yung mga tagpagamati nga balikan ko makon si SB Ribaldo ay uwa pa matapos do amon nga discussion hanungod di kara sa ginausoy it kalibunhon nga ribulto, no? Naging tungtong anay sa ging samad nga aluha di karon sa may prente ita Kalibo Pilot Elementary School, no? Sa may kalye Mabini. So pagpungko mo gali bilang SB member, according kimo kahapon, no, may imo tagali nga resolusyon nga imong ikatao sa alima itaga Municipal Engineering Office through Engineer Amalia Francisco ro pag-usoy, no, kung si nakatago o kung ging tago o kung ging pilak, no, or base ging samad, no, o base kaibahan sa tambak, no, or ging tambak or ging pilak, no, ro natong ribolto itsang kaati nga nagabayaw it imahe ni Senyor Santo Niño. Is very balto, sir.
1: Yes, Idol Dudel, no? Iya, makaroon na balitan ko ro ako niya resolution agad except from the minutes of the Kalibo sa unang bayan, province of Aklan, in its fourth regular session. Subo Tambago na pangapat ko yung namon session na paglingkod bilang SP member. So, dated na July 25, 2022, ang araraan ng titulo.
0: Mm-hmm.
1: Resolution requesting Honorable Joris Bautista Socro, Municipal Mayor of Kalibo, to the Office of the Municipal Engineer, Engineer Amalia Francisco, to reinstall the statue sculpture of tribal leader holding the Senior Santo Niño, formerly installed in the dismantled Aloha structure.
0: Mm-hmm.
1: So, and aro ato na first where I say the statue of a tribal leader holding the Santo Niño image was conceptualized after the tragedy on June 21, 2008 by Super Typhoon Frank and flood that occurred thereafter the devastated Kalibo. Whereas the said image symbolizes our festivity in Kalibo, the Santo Niño Adventian Festival, the world famous Abetihan in the entire world. Whereas the reinstallation of the said statue will serve as landmark for our devotees, tourists, festival spectators, and visitors that we are in the Abetihan town of Kalibo. So, doon do abuot ko ako niya resolusyon, Idol Dudel, may mga translator at katumunyani nga hindi yun makita ko, no? Ay anda nga pag-pro ay ito sa dindaga sa dumping site, no?
0: Mm-hmm.
1: So, din paute taman kan da kung si dito ay wawag nag-ako kung siin banda kung siin ito. And then may suggestion man katulon nagkibo matali ako ito nga resolution again nga kung pwede ay usulin na natin pundo aga pagpaubrat magpo panipagpo or replika so kaya nga may rasaan naman itong rason ay kung naman ay medyo sa turisim mahugat kung ito nga na panabiron na itong promotion ay oo ay yung pro mananda ito sa tourism office na ito man bagang kundo nagkatuluran doon engineering agro tourism which nga ni nga na diskubrihan man uli ko ato meron magigmangod sa media hindi na uso yun makaroon imagine 2022 pa makaroon 2026

0: stay na living sa Limot. Ang nagretiro niya ni ko, kaya nga July, to be exact, no? 6 years yung gali. Ay nagretiro si Engineer Francisco, wagilit na auro tatunga po. Ginayon na ito.
1: Siyan ging obra to, Esberimar, o ging order to?
0: Kung ako matumduman na Idol Judel ay pinapininino ko kahapon, ay si, kung natandaan mo si Manong Boy Herbert Tabares, sa Lumakato, ay imakator nag-usoy o nag-recommendar ita sculpture ng taga Makato.
1: Okay. Mabahaw ta tong bayad, no? Ag mataas?
0: Mga 8 foot siguro to.
1: Okay, ta mo.
0: Dahil medyo
1: alatawo tagaligid.
0: Oh, life size. Life size nga tawo to dahil din ko niyang manakot na medyo pinbobos ang kerbel maproportionate sa aloha.
1: Ag during your time, natuging tong-tong ging butang sa aloha?
0: Oro na iya. Kung matanda na itong Idol Judel, may ato pataro aloha na ito. Inapok. So, atong mga tribahan sa Kalibo at Katihan Tourism Council ay nag-suggest ka mas manami-manami mayor na butahan na itong tribal leader ng Gaboy Condominio Agud. Mas maka-attract pa ng tourist attraction.
1: Kasi sambilog to nga landmark, no? Kung doon mga pangayaw gaag to, ang makaabot di karon sa lugar, ang hikita, ang iyagot ama na kita sa Heart of Kalibo. Diba?
0: Ay, doon yun ay doon yun din, no, na masanayang may doon yan doon ay panan doon, usuyan nyo man itong mga ikmango at ikaw man doon nagpangusisa ay tanaw natin doon kung may chance sa parang na maka ubra pa kita ipa replica dahil tunok sa engineering kung hindi na na makita din.
1: Kasi kung sa term nga pwedeng magpaubra, pwede tang magpaubra kung may budget do LGU. O galing dato sa ngayon nga propiedad, ag manami ro pag-ubra, ay abo katong na-amaze ko unang pagtindog, no? Esberimar, ay hadumduman. Ay por dahil nga ni ko, rayang issue man sa may kaano, puok nga ron niya controversial nga welcome arc. Ay di ba nga, dapat ako nur original karon ay butangan tara haligi, it mga disenyo kung ano may unang duna. Ag sambilog karon do ha mention do ati-atihan culture nato, no? Nga ibutang hay manami ta kuno rato patindugon, no? Ag dugangan lang galing sambilog ko galing kon mauron do istorya nga uwa gon ay tao kon ano ro mahimo ay propiedad ag kwartat at gobyerno katuroging bakay or ging gastos, no? Kon arato hay ging haboy sa dam site ay nangawa ako ron pagka mention mo nga may balita kang igto taging haboy sa dam site ay makon hagabyan lataro dam site do aton nga patrol boat, ikto man king haboy, hasta sa nasamad, di yun mapuslan. Doratong istatwa nga to ita tribal leader nga nagabayaw ita imahin ni Senyor Saturnio, ginaligar nga ikto maging itsay, waon makita. Esberimar.
0: Di nga, ay dudel doon, dapat ay giniin naman to ita, itong mga liberatot ba ng kalibo, as well as the engineering office, ay made of concrete na to. Kung binutangan niya ng lugar ito, abi man na ito ng ating tindugan, ay siguro mabuot at mabuot ito at maibalik.
1: Mapreserbar ang magamit. No? Kapreskara, ayaron, pwede galing magamit niya sa aton nga welcome arc sa Pook.
0: Oo. Tama ron na, I don't tell. Ay, siguro, basic ko na, gagawa ka na sa akon sa kaistorya na akon, na may kasi man na kung may instruction matama kung sa engineering man na na kung ito kung kasi kung gin tay at anong kung o gin gin kung tato gin beras gin guba
1: so makamakara lata kita Esberimar no nga kung may aton nga ging establish buon ay ipilak hindi ko ta makita no matsa kanugon ba no matsa kaamulit ba ko pondo no ag airport no ko mga opisyal naton nga nagkasugot nga magbutang it mauron nga estatwa di karon
0: ay mauron nga ni Idol Jodel no medyo pomo yung tamakon sa pinolitika para maduwari mo nga pinondar no mga past administration ay gupo na good tapi ikaw ay maduwa ako, I don't tell, no? Sa pagpungko kong mayor, tanan ka itong mga reakyan, operational na sa ginpundar ni Mayor Diego Lotes, o ako kita pagpapagaara pa nga yan.
1: Okay.
0: Ako, aligasiya mata ni Mayor Diego nga lahat ng ginpundar. So, but of course, sa among mga ginpundar ka to, ay daya nga kayabanan ay gin-demolish o gin-pinturahan ito man.
1: Okay. So, bali ano ra? Padayunon mo ro pag-usoy o hindi yun pagpadayunon?
0: Ay, kung magonsiyo kita ron sa bago makaroon niya OIC at Municipal Engineering Office at ito naman sa Kalibo o sa atong Tourism Office kung kaya pa nanda pundo ay kundo yun do pulso ito atong kasimanoa ay atong magdoon nga tingawaon nag-propose with the blessing ni Mayor Joris Bautista Socro.
1: Okay. Pero aton nga Office of the Municipal General Services watat maura abimana nga gakabagaka sa ruyong pwede pa tamapos lang ang magamit no nga base may record sa dauna is Berimar ag dapat siguro may mga inventory kita it aton niya mga manggad no iya sa Banuat Kalibo no bisan sa mga simpleng bagay dayang istatwa nga ron no nga pwede matamaton naton mapaobra o galing ha obra naging gastosan ni haman abi waskon o samaron or ipilak ag ipawalang bahala na lang itsapwera imaw no nga samantalang ging gastosan dato ita Banwa
0: aw kung ginapakatanan ani mo Idol to tell through the service sets ay medyo wag ibig sanat mga record, no? Kung dayangani nga ginausuyan ni Kraton niya, Permanent Infrastructure, si Engineer Emerson at Sikar o mga Dibrico o pull out sa dating timdahan ay matsawa pag-apon ka submit.
1: O, kita mo gilang. Matsawa na ba sa nakagubot ko andang obligasyon ko andang trabaho, no? Kamat hamat kinahangan pa sa nang huhugon, hamat kinahangan pa sa nang hambagan. Ay doon dapat paguba, may inventory. No, bisan doon nagpaobra kaon ng grupo it mga motorista. Pero roging butang sa ibabaw, anang propiedad it gobyerno nga dapat kunda, andaron nga ging tatap. No nga, ambaw ayaw nyo pagsamara ron, bugan nyo't manami, maayos, ay magamit patanaton doon sa ibang mga lokasyon. Ay ginakilaga kati-atihan taon o Kalibo.
0: Tama ron ay propiedad ron it Banwa, gingastosan doon. Kung halimbawa mana kung mga hindi yun magamit yun at pwede man nga maipartahan o masalvage. So mga ang sakuwa, good, i-dispose na yun para makabalik bando kwarta bukod ipokopon or anumang bagay nga maduwa lang sa limot.
1: Agarak laruhon ko ha, bukod na kita't agen sa kung anuman nga mga development, no, iya sa ato niya Banwa Itakalib. O galing, kung may mga bagay nga ro hiigo it development, ay ro mga lugar nga una ro ginatawag nga preservation, may mga nagatindog nga mga landmark, no, o simple yang nga mga nakabutang abi una nga mga pangalan, no, or kaparehas kara ko aton nga Captain Helmi Harris Building, dapat may inventory ra. Nga rung mga mabuoy karon ay basi pwede pa tanatong matago ang magamit may future. Is Berimar, kaparehas ko plaza naton. May mga lugar di karon nga pwede natong ipreserbar, pero kung kinahangang hirim mo, bahay dapat, may inventory ra karon ag na-desisyonan kung ano rung dapat nga obrahon.
0: At tama kay Don Dudel, sarang sabi man ako mga yero o SIM nga din pull out ito sa Kalibo Public Market. Abo ato mga kubri nga anda pang mga panimagay pawod like kung yung kasi Mario nga to nasa Mabilo nga nagkaguba ko storm surge sa Dambugay. Ay pwede ka na ron ikataokunta Pati yung mga naratratis ng itong mga kahoy.
1: Mga pwede pa magamit?
0: Oo nga. Ito ba si Banghot kisa magkaduga or magdadabok? No? Tapos sa harada kaya ito nga din istoryahan nato no Captain Hilmi Harris na nagpasa po resolusyon dahil nasayad anakon doro mga bakong renovate karon nga Captain Hilmi Harris dahil dati ra na karon nga bumbungan ay made of tigula o tita matawag dahil pundoro nga ginosoy ni Congresswoman Billy Calizo para ibalik ro old na yung design na. Ay siguro kung ano matar pag-discovery ka to it engineering office nga nagatuo ay ginbailuhan it color up. And then wapas siguro nga it mga sa termo ni Mayor Emerson Latsika. So na yung ginusita naton ay asayran naton nga ito tagalig yung dinaga sa malinaw ro mga material at may unang hani nga din taong meeting sa contractor wa napunod advice kanda ron na Sudan Bosillo nga itao sa munisipyo which common sense ron nga property ron munisipyo agro diferensya man sa aton nga engineering as well as sa university. Gamit kong tao sa dati na sa tibo, abi mayor ay amon na inventory rin doon, ay property natin doon. So nga ni ay, ginaako nga ni contractor ay may pilang bilo ko nung polorok ito. Agro anang pangalan ni Captain Hilmi Harris, agro Calipo Municipal Police Station na Tinlis, inbilin ito ko na man sa area. Pero si Vice Mayor Philip Kimpo Gamberman, may mga kabinet pa it municipal library sa ibabaw na nabili ito that time na kita demolish.
1: Oh, I see.
0: Hindi po hindi it dagon sa municipal dahil bulky up ito. Tapos ro mga process nga ginputan po na ay tanaon makaroon nga itong skeleton na makaroon doon.
1: Open siya, wala na siyang kuano sa ibabaw eh. Rugi na matamatan makaroon ng mga bintana nga mga old style nga bintana rugi na install.
0: Oo. At tapos ng mga electrical wiring.
1: Wala rin.
0: Wa man. Ako niya ni karon si taon pagit.
1: Pero haman it nakaabot dito sa Malinaw. Nga wag itat may nag-react sa aton niya munisipyo. Nga hamat king dagar ito ay propiedad at munisipyo ron. Nagbahala taro munisipyo mag-advise kung sin i-dispose ron.
0: Ay, wa man nag-coordinator, contractor ay. So, 401 nga na construction, no? Na, nakita ko rada nga track, rada nga address kami, Bulacan. So, basta kita ko firmi ron, I don't tell, na doon nga track ng taga hinakot it, mga kagamitan halin una. So,
1: ay, dapat na isbiri, Mar, ay inyot ang buksan doon sa sangguni ang bayan. Inyo tang investigahan agbawion ro mga trashes, mga kulorop, kung anong gamit nga anat at Captain Hilmi Harris ipabalik niya sa Calibo.
0: Mo ni Idol Dudel no, naka-schedule ko Webes no, 1 week. Bali kahapon yung punta, nagpa-schedule mato si SB Engineer Emerson at Chica. Galing ay uwa ka to it quorum. Na ma-istoryahan nato dahil wa kantor kontraktor. So siguro kasi by next week schedule doon ag wa man ako gapabugay ay tulto dahil ka na kunsiin ay siyempre kasayad kita ka on project kung man katoron nga din patoma ni Congresswoman Billy Carrizo. Kaya ako man naka-discovery at nag-usita dahil gininambay ka po so, iba na tong official at munisipyo na may space kita na ro aton nga substation at police. Until nga nakabuo po andang perspective design o plano nga wa taw na if station of police agar nagambay man ro regional director si Atty. Pirol at National Museum na bukod man at appropriate nga ro National Library ay may police station may police station o na.
1: Mm-hmm.
0: So, but anyway, wa man kita talaga argue karon ay ato lang ang aning piniinom, mausuyan na, muna nga, usuy, pangayon na kita kondo para may hakita matakong lugar na within the center
1: uh-huh.
0: ay ato lang usisaon no, matro
1: okay.
0: o mga bill pull out na material
1: uh-huh.
0: ay basi kung hindi nato masaira no kung ano matapos ulihi ang matapos yung mga kontrata nga ra ay wa ta kita sokton no ang isang bilang pa ito
1: sa dela naton konsidero ka istorya it contractor nga haman ikto taging pahakot sa malinaw ano ra to wa tat lugar harang kaya padyapad ko aton iyang bodega sa Naluok tag ibang mga mapuslan ha ikto ging pangdaga sa Naluok taghalin sa old public market nato nag kaisot malang rurayang Captain Helmy Harris hindi uta magigo rito konsin halino no sumaura pabilin abi nga usoyon tatong statue nga to agraya nga nga Captain Helmy Harris aga siyempre tag ginausoy mo nga generator sa tindahan nakita yun to?
0: O patsawa pa sambil na pwede doon din ha ginabantayan ko makaroon may 3-phase o ng transformer doon o na nagkakapit kung may panahon mo
1: doyon,
0: kita mo kung niya kasal-sal
1: o doon pa
0: base kung anda ka choice man doon sa antanong kundo it National Museum at dapat yan i-pull out man doon dahil ano at mong si Piro nagbahala karo National Museum karo mag baka andang 3-phase so doon kung sabi ng gusto kong pwede ito makaroon nga totally hey, may budget sanda at kung anda mataroon ay bukulat ka tanto ko sa transformer na ron.
1: Okay. Sino ro in charge sa inventory? Dapat kung tabago halimbawa maguba, no? Hay inventory anay. Ang ruray nga inventory hay aprubahan ni mayor or maagit sang guni ang bayan po review, no? Para i-pull out anay bago mag-start do demolition, no?
0: Oh,
1: ay, ano ay ginapabayad
0: ka? Ito do bill nga ginalingkuran namon doon sa komitiba ni SB Engineer Emerson at Chica para siguro maka-designate it OIC Dinal Services si Mr. Ramel Martinez kung sino ro ibutang na lang mag in charge ko yung inventory dahil what a person in charge kita so far sa makaroon dahil si engineer at si Mr. Ramel Martinez ay imatabira ro na yung head it assessor o office again detail yung imaw as OIC So, patutagbos kay Mrs. Editan Dilimos, kinakangan niya siguro mag-appoint it at permanent dahil abo patang asikasuhon sa atong banwa, kamana ko patitulo ko mga ugta at munsipyo.
1: Mm-hmm.
0: Ay dapat anak at dinar services kaya nga kung doon nga trabaho. So, moron doon, idol hotel doon, atod karon nga trabaho, ginating ko agad. Nagiging magain kita sa mga pamatian at iba pero at kung matakarang gina pamanaw ay kinakana accountable do property tatun ni Banua.
1: Doon man do akon nga katuyuan no agmayad ay una ka nga may kaisog no nga magasaligbat no ag magpa-interview ka kon kasi propiedad tarot kalibunhon hindi tarun dapat isalaula no ngaro mga mapuslan pat ang magagamit hamnuhon ay base mapuslan para sa mga masunod nga pag-aabuton nga development itatong banwa itakalibo ay is very mar
0: tama ron ay dalodel na hamag kung ano kung may utilize nato na abong makubos pa atong mga pumuyo itakalibo pwede ka na magamit ng ibang aro mga ang naging pull out at kung hindi yun mapuslan kamana ko mga bakal ko mga anggol ba or ano na ay i-report doon sa Commission on Audit para
1: i-dispose
0: at i-kaya ipakilo para makwartaan pa.
1: Doon. Ay nano, ay wait sistema. Siguro, sambilog ron sa imong magiging assignment, nga ayosong dumakaroon nga fluid system no? Para systematic ito sa Banwa at Kalibo. Bukod it, matsaging paagaw at dito nga pamaskwa. No? Kung sino rin interesado, bahala ka, biligya mo na. What at proper inventory, aga proper consultation sa agencies concerned ya sa munisipyo is Berimar.
0: Tama talo na yung pagawa kita gambay is natawag nga in the broad daylight ay may highway sabi rin talang tabo. Oo,
1: may panakaw sa adlaw.
0: Pero kung daya gidabi, no? Matapos aro yung rong binding ito sila ng museum ay tao kung makita pa natin na contractor na ron. Hmm. Aga, although mato, basta naga...
1: Sin ko no sa malinaw ro ibang mga gamit niya, to ay agtunan ta?
0: According sa atong information ay una sa banwa.
1: Banwa gilit malinaw?
0: Oo.
1: Okay, sige mangutana galing kami ay pagtunan na mo dito ay base ito taging halin do bodega at banwang kalibo sa malinaw?
0: Makatao mag-ima ko ay dalit information no, kung mm-hmm. siguro dapat usulit ito dahil nakakusitsa man ako may taga malinaw man ka ako nga nag turo no, na kailangan natong amigo.
1: Okay.
0: So may pangalan kita kung sinuro dapat ito ninyo atunan.
1: Okay. Sige. So yun. Ma-cooperate lang ako kimo coordinate no for that matter ag pati ro pagbuit mga resolusyon nga ron. Halin di ka to sa statyo paagto iya sa aton nga National Museum ag pati ro pag-usoy nimo itarayang arang generator ag rayang nakikita pa nimong pilap bilong nga kwan transformer nga base maduga uman doon.
0: Mo no, gani I don't know no nga kung wagit ka kita nga pong sisa ay di tagataka sa sayo doon ag masayra ka natin gaba kayo tayo transformer gaba kayo mag-generator pero may aton kagali so gani ay kami na bitaran ay tutu din kapag sayamat ako dito sa radyo todong kita makabuot information man aga pagpangusisa ag mo dayan man siguro gato kamon it motivation nga magtinguha pagid it na yan ang tao ito investigation para matutukan doon dahil siyempre kung napanohan naton nga mata pilong-bilog o ako magamang lang inosisa kung yan nga ang baron nga basi may magawa umambang isyo nga dadayagan nyo man kita it posisyon nga mataas maliban sa ato niya posisyon makaroon ay okay. Kung every time nga may aton nga ginaubura para sa banwa ay ginatawan ita kritiko nga malain.
1: Okay. Di sige, di karalang gitman anay ako kutob is Berimar. Thank you sa timpong sa oras. At kabay pa nga una ka permi, no? Kung may kinangan ako nga mga information regarding sa mga bagay ya sa banwa ita kalibo. Salamat, Gid.
0: Ay, Dodela, ako lang ginagreet rato ng punong barangay at makausor ay kahapon at makaroon ay kapinamati imaw si Barangay Captain Boyakino ang diresan ng Barangay Council at mauman si Barangay Captain Wendell Tayco. Mga listener, ganda din mo sa Puerto Rico.
1: Okay.
0: May dahil gahon at mabuhay kita tanan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: O si Saon tara, o si Saon tara, mga katodo. Hindi, tapag-ungkatan ay aton doon niya mga taxpayer. Sabi na tuod niyang, pero paalin na yun. Kabos yun yan kita sa oras. Huwag kita toras banwa sa aton kaya nga pagpangalagad. Good morning, anay kay nung Gido Reyes. Aba, na-late si nung Gido ba? Standby sa masunod nga programa. Susunod na, todo komentaryo. Wait ka todong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Nakomanduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Colosas, Kapitulo 3, Versikulo 12 hasta 14, ang naghahambal. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras, na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap ni Epaphras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Tinayas. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa lipunan. May resbak na. Mabili. Sa inyong papawid, Jeff the Jet Reyes.

0: ang pagkaunit kagagaling kay Pastor Roland Tibulan. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang maghiwalay sa akin. Thank you again, Pastor Roland Tibulan. At kay Teacher Sherry Herbacio Lozada Boyk. At kay Sir Eugene Edward Boyk na nag-monitor makaroon. Maliwalas ang panahon, temprano ba nagbutlak si Aring Adlaw? Mainit, mahida ito, nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Ngabong rakit. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na kamukat nung mata, natawat pribilyo nga makita rong kalamit kalibutan. Dapat ang ayag bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes, Piesta Opisyal. Special non-working day. Pizza 21 kita. Ninoy Aquino Day. Gis Diaz na lang. Septyembre na. Nangangamoy eleksyon sa barangay na. Nangangamoy opening salbo pa. Ita ati-atihan 2027. Mangin ka partner sa technical side. Ang kawangis ni Impoy, Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwag sa pagkatulit mainit na gabaga nag-aasupa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawit to get the
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas sa munya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wakamot landline, wakamot pantelco, kabinuna kamo sa mga puntat bukid. Basta importante may cellphone signal load. Kon may data, may internet connection ka, mas guwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagayin yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Magsundin nyo kami sa mong official website sa www.radiotodo.ph.
1: Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa, lokal. Paway, punong-puno kita makaroon. Pero siyempre, unahon tanay di agad panyempo. Update, halin sa Weather Bureau Pagasa. Kumustahon tarong bagyo, sagwa kung Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. kayo na. Dong mabaskog nga bagyo, ay isang ka-severe tropical storm na imaw. Gapit na lang mangin typhoon. Saudil, masyado pang magayura, ay sa distansyang 2,735 kilometros este ita southeastern Luzon. Dagan ni Saudil dong hangin nga nagaabot yon sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 115 kilometros kada oras nga nagahugag north-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometros kada oras. Samtang habagat dong paday nga nagapekto sa Luzon. Rason nga rong panyimpo sa Ilocos Norte, Sur, Apayao, Wabra, Batanes, ug Cagayan, kaibahan dong Metro Manila, nabiling nga partit Luzon, may kaukalit-kalit nga paggunganugan, aga mga pagdudagugdog pagpangilat, epekto tabagat. Samtang sa nabiling nga partit Pilipinas, kaibahan dong Panay, Agaklan, makasperensya kita kunamat, ita mga kagakaman nga paggunganugan or pagdudagugdog, epekto matata localized thunderstorm. Pero sunod sa pag-asa, magpamatsyag nung tanan ay posible rong a flash flood or landslide bangod na gabuburong kasarangan ako namat hasta babas ko nga buhos itugan nga posibleng magdagat pagbaha ag mga landslide. Ruhangin nagbaybayon mata ha? Sa northern ag western part it Luzon kasarangan hasta sa mabaskog sa nabiling nga partit Luzon aga nabiling nga partit Pilipinas, mahina hasta kasarangan nga hangin ag baybayon roaton nga maeksperyensyahan. Kay bahang kita sa aklan karon. Temperatura sa Metro Manila base ra sa recorded pag-asa sa nang weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, gabot sa 31.7 degrees Celsius. Kasaragat init, wat yabot dong heat index. Yakaton sa aklan, kapingidiya sa kabisirang banwat kalibo, ruwaton nga temperatura, mainit, gaabot kita sa 33 degrees Celsius. Aga gina-advisan it pag-asa, runga publiko, ngamingin na mapag-pamatsyag kita sa sitwasyon kapin ko grabing init nga ra. Akon pwede likawan, rumang aktibidadi sa gwa, kapin ko nabubugad ka sa init, ay basic kon madali kamot heat stroke or dehydration.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero hindi ng gabi magamig-amig tiyempo. Ruwatong yung temperatura gaabot sa 23 degrees Celsius siyang. Makaroon nga alas 7.48 nga masilak iya sa Poblasyon Kalibo. Ato nga temperatura 27 degrees Celsius. Nagahuyop rong hangin pa southwest 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 15 kilometros kada oras. Ruwato nga air quality guman. Pinasamit kita ita mga daywang adlaw nga fair nga air quality makaron kahapon. Poor doy na naman. Poor. Ruwato nga air quality. Manganangan, pagpatak alas 8, may mga posibleng pagpangilat sa kalibo. Alas 9, hasta alas 10, mainit. Alas 11, may posibleng pagpangilat na naman. Bilog nga sa muhapon, mainit naman ang aton nga panyempo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wat bagyo sa sugunit par o galing may mabaskog nga bagyo sa guwat Pilipinas dayang bagyong Saudel nga gilabantayan it pag-asa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, panaog kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Agto ana kita at batan. Nakabato na ko ta rayang audio-video interview kay Kapitan Itilda Iman baga ita Kabugaw Batan. Ita sangka radio station. Nga ruwana galing station manager ay may pamilya man ito sa Kabugaw Batan. Natuhi ra ko natabo baga nga insidente kung nagtaliwan nga adlaw. Una sa barangay hall ita Kabugaw Batan between punong barangay Itilda Iman nga kaliado ita mga Ramos aga rin nga mga barangay health workers ita barangay Kabugaw. wanang weekly nga ra nga kalinisan sa barangay project. Parang sibak na yung pagpanglimpyo baga. Nga kagabanan ko sa mga BHW, wa maka-attender. Ah, sa nasambit nga weekly nga kalinisan sa barangay or pagpanglimpyo sa barangay. Nga manami man nga proyekto banwa it barangay. O galing na yung mga BHW, may mga rason man. Kung naman kuno, wa maka-attender sa nasambit nga weekly nga sibak sa barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Pero,
1: Radyo Todo.
0: Gin pamalibaran ni Kapitana Itilda Iman nga wa't imot ginbuhian nga kunano man kunong magain nga mga pamisaga sa mga BHW. O galing, may aton iya banwa nga ginabuitan nga record ko natabo ito sa barangay Kabugaw. Pero mainit niya diskusyon sa tuga ni Kapitan Itilda Iman agko mga barangay health workers nga nagaplano banwang magpalit kaso versus Kapitana Itilda Iman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ag speaking at Kabugaw, matsa mainit dong Kabugaw makarona. Daya bagang pinapundo nga ra, nga kuno ay ginakonstruct nga establishmento. Una man gihapon sa Kabugaw. O galing, ginapabalibaran ta kung nagpaobra nga bukong dat establishmento komersyal nung ginakonstruct. Kundi, sangka study hub kuntara para sa mga pamatanon at Kabugaw. O galing, pinapundo ni Kapitana ay wa kunot permiso. Nga ni makaron, ginobra lang ani grahe na lang imbis nga study hub kunta para sa mga pamatanon. Agdayang ginaligargin boldos kunong yugta. Ita sang kapamilya o naman sa Kabugaw. Aginaturo si Engineer Rodriguez. Pero according sa kampo ni Engineer Rodriguez, wata pagbuldosa. Agwat at buldoser ang ginggamit, kundi bakho, nag-clearing malang. Agdaya gali nga nga property. Tagbuhi pa si Kapitan Rodriguez, Rizal, Rick Rodriguez. Ginayora ko mga pumuyo. Ay sa ibabaw ko rin gin clearing ra ang property. Bukid-bukid ra eh. Abo, galing ito nag-star. So tagbuhi pa si Kapitan Rick ko no, gina-request ito rin akong pwede mabutangan na naitdagan. O galing, banwa, wa nganit gamit. Di wa mat equipment si Kapitan Anay Rick Rodriguez. Wa man mat mga heavy equipment. Pero may verbal agreement nung taganat yugta. Ag nagpasugot niya, pwede butangan. It dagan. Dagan niya nga maagyan. Dagan malang. No property, wa matagin na pangayua. O wa man ginabua. Sa tag-iya. Kung ginadunar, di mas mayan man yan eh. Pero importante, may agagyan yung bagaro tawo ito sa ibabaw nga porsyon. Ay, abo ito nag-i-star eh. Ha? Abo ito nag-i-star, ang kinangan nga maglinibot-libot ka pa. Ag nag-okay man nga ni rong tag-an at yugta. Ugaling rumasubo, bangon nga ni nga si Kapitan Rick Rodriguez, tumaliwan sa piya kinabuhi. Ag verbal niya tabi eh. Wat at pinirmahan banwa sa tag-an at yugta. Nga, nagtaliwan man nga ni kunugon. Sa pihaga kanabuhi, ang doon na binindoan ng mga tagapagbanaruan ng mga ears. So, mga kagawad, ita Kabugaw, ay ginpromesa ko no, ni dati Kapitan Rick nga butang at dagan, nga maagyan doon mga tao, ginayo, si Engineer Rodriguez, nga i-clearing, nga maagyan man baga tao. Di sino ginabi si Engineer Titoy nga magpamalibad, ay may pusong mamon manda. So, ginpadaghan it, bakho, gin-clearing. Sa milog sa mga ears, tagapagmana, tumawag kay Engineer Rodriguez. Nga ginapapundo Doon clearing operation. Ha? Ay, doon property, private, plus, abodo tagana. Siyempre, magbagang hood eh. Magbagang hood. Umabot pa nga ni sa barangay ra. So, ginpapundo. Ginpapundo. Doon clearing. Aga, kung ano man doon clearing to, orgugta to, orgapok to nga ginexcavate, binalik. Dinugangan pa nga ni. Tinamnan pa ding doon itsaging. Ha? Tinamnan pa saging. Ginbalik. Eh, siyempre, sa bilog sa tagapagbanaw, ginpapundo eh. Ang ginapabalik ta, kung ano man doon ginakot-koto. So, binalik. Gintamnan ko not saging. Pero iba nga tagapagmana, nakibot man. Kung naman ita, ginbalik. Ha? Doon ginexcavate. Nagagugta. Hey, ginpapundo nga sa bilog sa tagapagmana. Ag nagwaro pangagan man ni Kapitana, itil daiman. Ngayon mo nagpaabot ha? Sa pamilya. Actually, nagkita man si ni Rodriguez ko sa Metro Manila. Rong ibang tagapagmana ko nasabit nga property. Ag sambilog sa tagapagmana, gusto pa nga ni nga makipag-subcontract sa mga proyekto banwa ni Engineer Rodriguez. Nagka-okay na. But later, daw nakabatong timot love letter rin sa Marin Sudusta Law Office nga nag-claim tight damages ko no. Ha? Dong tag-anak ko nasabit nga property.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron banwa sa kabilugan ko atun nga pag-ililiba. Sa pihak ka parte, balik kita ko rin propose Government Run Calibo Technical College. Yung ginapatindog guman nga Technical College. Nga ginakahawagan yung man, nga base kon mangin White Elephant yung manda. May dugang ba sa listahan ko mga proyekto't banwa nga hasta makaroon hindi ma-operate itaton nga local government unit. In collaboration ko no sa Technical Education and Skills Development Authority nga makaroon nga pangayot yugta sa aton nga munisipyo agud tindugan kuan ng sariling building ay pilang dekada kun nga nag-board sa aton nga municipal hall dong testa aklan mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, di ang ginsubmit niya ng Resolution 2026-001. Nga ginapurbahan ito, Public Financial Management Team. Di ang Public Financial Management Improvement Plan for calendar year 2026-2028. Eh, manami ra. Ah, manami ra ang istoryahan tarong Public Financial Management Improvement Plan. Agun ma-improve doong financial management ko atong yung munisipyo at kalibo, may problema kita sa financial management eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balikan tara yung response letter at Department of Public Works and Highways. Undersecretary for Legal Services. Response na sa SB Resolution 2026-0397 SB Rivaldo. Nga ginapaimbestigahan, doon gin-construct ka drainage system sa crossing Bangan New Washington. Nga, kung matandaan, last year, nagbaha-baha di karang area. Agdong rason nga ni, bangod ko baradong drainage, itaton nga, anyong drainage doon, kung anat probinsya ron, anat nasyonal doon, o anaron ita municipal.